Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo.

0: Araw ng Biyernes, looking forward tayo sa ating Thanksgiving weekend. Welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Magandang umaga po. Naghahatid ng mga balita tuwing kalahating oras, news from the Philippines. Today is October 9, 2026. Ilan sa maiinit na balita mula sa ating inang bayan ngayong araw na ito ng Biyernes. Muli nagtipo ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court ngayong Biyernes ng umaga upang iparamdam at ipakita ang kanilang suporta sa pangalawang pangulo sa gitna ng kinakaharap nitong kasong grave threats. Bitbit ang ilan sa mga dumalo ang larawan ng bise bilang pagpapahayag ng kanilang pagsuporta. Sa araw na nakatakda ang arraignment o formal na pagbasa ng sakdal laban dito. Kaugnay nito, nasa 100 kapulisan naman ang na-deploy sa paligid ng korte upang tiyakin ang security at mapanatili ang kaayusan dito sa lugar sa gitna na nakatakdang pagharap ng ikalawang pangulo. Hindi kasing dami ng mga taga-suportang dumagsa ngayong araw ang bilang ng mga dumalo kumpara sa unang pagharap ng bise noong 11 ng Setyembre, kung saan mas marami naman ang nagtungo sa korte upang ipakita ang kanilang suporta. At ang tabayanan nyo mamaya, maghahatid tayo ng mga update dyan para sa mga susunod na mga nangyari after that. Sa ibang balita, pinag-iingat naman ang mga lugar na malapit sa silangang bahagi ng mga katubigan ng Pilipinas, kung saan itinalaga ang designated drop zones kasunod ng pag-launch ng isang South Korean rocket. Ayon sa Philippine Space Agency, maari kasing matagtag ang debris mula sa pag-launch ng Korean Space Launch Vehicle rocket mula sa Naro Space Center sa South Korea. Idinatalya ng ahensyang dalawang designated drop zones, kung saan ang unang drop zone ay nasa humigit-kumulang 387 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan, at 391 mula naman sa Babuyan Island. Ang pag-drop po nito ay nangyari pa noong Wednesday at tinitingnan nila yung naging epekto. Sa ibang balita, hinimok naman ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang mga bansa sa ASEAN na magsagawa ng regular na joint disaster response exercises at scenario planning upang matiyak ang mabisa na pagpapadala ng tulong sa oras ng kalamidad. Sa kanyang pagsasalita sa ASEAN High Level Meeting, binigyan din ito na mahalagang magsanay ng sama-sama mga bansa bago pa man dumating ang anumang krisis. Ipinaliwanag niya na dapat magkaroon ng malinaw at nakahandang kasunduan tungkol sa customs at mabilis na pagpasok ng mga humanitarian personnel, gamot, relief goods at mga kagamitan sa mga pambansang hangganan. Sa ating pa rin mga news sa Pilipinas, sa ibang balita, alam niyo po, merong modus dito na nadiskubre yung may-ari ng isang laundry shop kung saan merong lalaki umano na tinatarget ang mga branded na damit doon sa laundry shop. Of course, hindi kanya. At ibinibenta. Pakinggan po natin ang ulat.
1: Puntirya ng investigasyon ngayon ng Manila Police District o MPD ang lalaking ito. Inireklamo siya ng ilang laundry shop sa Pasay at Maynila. Matapos umanong tangayin ang mga bagong labang damit na ready for claim na dapat ng mga legitimong customer. Ang tauhan ng isa sa mga laundry shop na nabiktima, nag-file ng report sa MPD kanina.
2: Ito mismo?
3: Opo.
2: Okay. Yan dinasuot niya noong ikaw ay biniktima, di ba?
3: Opo.
1: Ayon sa 19 anyos na si Janice, hindi niya tunay na pangalan, sinindak siya ng suspect pagpasok pa lang nito ng shop.
3: Sabi niya po, nawala na ba ang mga damit ko? Kasi kahapon pinasabay ko yun eh. Tapos ngayon nawala na eh. Gagamitin ko ngayon eh.
2: Pero hindi siya ang nagdala at hindi mo rin siya nakita kahapon. First time mo siyang nakita ngayon, tama?
3: Opo.
1: Nang makuha ang damit, sabay alis. Ang problema, naiwan kay Janice. Siya kasi ang pinagbabayad ng amo niya nang humigit kumulang 10,000 pesos na halaga daw ng mga

0: yung mismong biktima para po makapag-file tayo ng formal complaint dito sa taong gumawa nito. At sabi ko nga po, ito'y tulong nyo na rin sa iba nating mga kababayan na maaari niya mabiktima.
1: Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
2: Yan lamang ilan sa mga news natin. Marami pa ho maririnig mamaya tuwing kalahating oras. 6:30 ang susunod nating hanay na mga news. Ating kaibigang Chas Harpangan, maghahatid niyan. Ako po si Donna Natividad Arenas. Magandang Biyernes ng umaga. Madilim pa sa paligid. Sunrise natin, 7:41. Maulap ang ating papawirin right now. Meron tayong chance of showers ngayong umaga. Alam niyo po, pinakamataas today, 17 degrees, bababa naman sa 14. Tomorrow, Saturday, mainly sunny. Sa mga gusto pang mag-enjoy ng kanila outdoor, maglakad-lakad. Actually, baka pwede pa kayo makapag-barbecue. High of 24 degrees. Humidex of 27. Tapos bababa sa 8 ang temperatura sa gabi. Sunday, extended forecast, a high of 11, chance of showers, and a low of 5. Tapos Lunes, sa ating Thanksgiving Monday, akyat sa 8. High of 11 naman sa Tuesday. Right now in Winnipeg, maulap pa ating papawirin. And hopefully, mga kaibigan natin ginagawa tayong background ay nag-enjoy kayo sa ating mga songs kasi coming right up, Rico J. Puno.
3: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Of course, Rico J. Puno Nag-iisa, title ng song na yan. Ang cute niya, no? You don't have to be a star. Talaga namang paulit-ulit. Well, salamat po for tuning in. I'm sure marami sa atin ngayon lang narinig pagdating nila sa Winnipeg yung song na yan. So, ibig sabihin, napakaswerte natin. Kasi kahit tayo ng ibang bansa, narinig po natin ang mga awiting Pinoy na Pinoy. Ayan, only dito po sa ating nag-iisang 92.7 FM CKJS. At kami nagpupugay sa buong mundo kasi naririnig tayo worldwide through ckjs.com. Yes, hindi niyo po kailangan ng radyo para makapakinig. Noong araw pa yon. Kasi ngayon po, basta meron kayong wifi, may internet kahit po sa cellphone ninyo, sa desktop, yan, ckjs.com. Tapos i-click lang po ang play or live stream. Maririnig na tayo sa ating GMP 5:30 to 9 at syempre sa iba pa mga shows kasi nga multilingual radio station tayo. Mamayang hapon 3 to 7 PM si Lucille naman, afternoon pasada, and tomorrow ang ating nag-iisang Chester Pangan 10 AM to 2 PM Tunog Pinoy pang Sabado. And yes, tayo looking forward sa ating Thanksgiving weekend. And ngayon pa lang tayo po nag-aanyaya sa inyo, abangan ninyo kasi maya-maya ng konti, i-announce natin yung winner ng ating $1,000 grocery gift card. Alam nyo, ito yung ating promo department ipinadala na kasi sila po nag-draw niyan. Kasi kung matatandaan ninyo, online contest yan. So, diretso sa ating promo yung ating mga entries. Prairie Toyota Dealers, of course, na naghatid niyan. Mamaya na natin sasabihin, bibitinin natin kayo. Pero naku ha, $1,000, imagine ninyo, Seafood City. Ang dami nyo na pong mabibili niyan. So, abangan po ninyo yan. Ano yan, pabuenas na pa-Thanksgiving ng ating CKJS Radio. Marami pa tayong mga pag-uusapan in and around the city. At syempre, mga news from the Philippines. Ang ating kaibigang Chester Pangan po maghahatid niyan. At dahil nga Thanksgiving weekend, alam natin na ilang mga negosyo at public services sa Winnipeg po ang magkakaroon ng pagbabago sa mga operating hours sa Lunes, October 12. Ayan, magiging sarado po ang lahat ng City of Winnipeg at iba pang government offices, provincial and federal, ganun din po public library branches. Ganun man kung ang schedule nyo po ay pang Monday ng garbage at recycling at yard waste, ikokolekta po yan as normal na schedule. Ayan, Winnipeg Transit naman ay susunod sa Sunday schedule. Mabuhay yung ating mga transit drivers dyan. Salamat sa inyong service. Sa mga facilities naman sa city, sarado po ang karamihan sa mga indoor pools at fitness centers. Maliban sa Cindy Klassen Recreation Complex, Pan Am Pool at Margaret Grant Pool na may specific na oras po ng operation. So check nyo na lang po yung mga websites. CKJS tuloy yung ating Winnipeg.ca o kaya 311. At sa mga nagtatanong naman kung pwede ro ba silang mag-mall sa Monday, well, as usual, kapag ganyan po holiday hours, 11 AM hanggang 6 PM ang Polo Park, Outlet Collection, St. Vital Center, Kildonan Place at Garden City Shopping Center. Samantala, ang Grand Park Shopping Center, bukas naman 12 noon hanggang 5 PM. Karamihan sa mga liquor marts sa Winnipeg at Brandon ay open 11 AM to 6 PM, maliban sa branch sa True North Square na sarado. Samantala, sa Monday, ang Canadian Museum for Human Rights, Manitoba Museum at Winnipeg Art Gallery ay sarado po. Pinapayuhan ang public na i-confirm muna ang mga operating hours ng mga stores and establishments na pupuntahan ninyo sa Monday bago kayo magpunta dahil nga po sa mga adjustment at changes dahil nga sa ating Thanksgiving Monday.
1: Ang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: Kasamang bumabati sa inyo ng Happy Thanksgiving, si Mr. Larry Vicker at ang buong Vicker Automotive Group.
2: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan o puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
3: I start often by just asking open-ended questions of my kids, like, hey, do you know anybody in school that gets bullied? Or what's it like? How do kids treat each other, mistreat each other?
4: This is Focus on the Family Minute, and Julie Lowe offers insights about what to do if your child is bullied.
3: Because it feels safe when you start out here, and it's not personal. So my kids might be afraid of opening up about what's going on in their hearts, but they'll tell about what's going on in everybody else's lives. And so I just start asking thoughtful questions. And as much as I'm trying to gain entrance into their heart, they're also watching and observing how I'm responding to them. And they're seeing, do mom and dad understand? Are they responding well? Is it safe to open up and share that I've experienced this? And so our responses really do matter, and that they're seeing compassion and understanding and care for our kids.
4: Hear more from Julie Lowe at FamilyMinute.org.

0: in the morning, Philippines.
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Hey Winnipeg, ang bagong Fresh Co. sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Fresh Co. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
3: 1870 Burroughs, nandyan si Chester bukas, 10 a.m. to 2 p.m. Diyan na ho kayo mag-grocery at antayin namin kayo para po at least makapag-bonding kahit papano kay Chester at makapamalengke at makasave sa pinakabagong location ng Freshco. 6:23 ating oras, 5 degrees po right now sa mga friends nating palabas na po ng bahay. 17 degrees ang pinakamataas today. Bababa naman sa 14 mamayang gabi. Tomorrow, Saturday, mainly sunny. High of 24, humidex of 27. Ako, talaga maganda po yung ating forecast for tomorrow. Meron tayong chance of showers sa Sunday, high of 11. Tapos sa Thanksgiving Monday, high of 8. Sa Tuesday naman, extended forecast, 11 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 5 degrees.
4: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.
3: Good morning! Kung kayo po ay nakapasyal sa isang lugar sa Manitoba, lalo na yung mga tourist spots, well, kasama ho kayo dito sa nagdala ng record. Sabi, napakarami raw po na bumisita sa ating probinsya for 2025. So we're talking about yung study na ginawa nila last year. Kabuuang tourism sa Philippines tuloy. Sa Manitoba, hindi lang po yung mga local, syempre, kundi yung mga dumayo dito sa ating probinsya. Alam niyo po, nakapagtala ang province ng record na 11.1 million visitors noong 2025 at umabot raw sa halos $2.4 billion ang kabuuang tourism spending ng province. Ayon sa Travel Manitoba, tumaas ng 4% ang bilang ng mga turista kumpara noong 2024 habang lumago naman ng 27% ang kanilang mga ginastos. Kabilang sa mga bumisita po sa Manitoba ay mga Canadians. Ibig sabihin na mga galing lang dito sa Saskatchewan, sa Ontario. Ayan, madalas po yan yung mga dumarayo sa Folklorama, mga nakikicamping, diba? Yung iba't iba mga festivities natin dito. At marami rin daw mga Americans at iba pang international travelers. Well, kasama na dyan kung meron kayo mga naging bisita mula sa family ninyo or ibang mga kaibigan noong 2025. Ayan, pasok sila dyan. Sa Winnipeg, umabot raw sa 3.7 million ang mga bisita noong 2025 na nakalikha ng $1.8 billion sa tourism spending. Ito ay ayon sa ulat. Ipinakita ng mga datos ang paglago ng tourism industry sa Manitoba. Bagamat hindi tinukoy ng ulat kung alin ang pinaka binibisitang tourist attraction sa buong province. Pero huhulaan ko dito sa Winnipeg, isa sa mga maraming bumibisita, Jess, The Forks.
5: Kala ko PCCM.
3: PCCM rin.
5: Dami, oh.
3: Oo, kasi nakailang event tayong umattend doon.
5: Daming tao lagi.
3: Yes, at talagang basta sa PCCM, ayan yung parang ano sa atin yan, close to our hearts yan eh. Community.
5: At saka yung mga Jets games, ganyan.
3: Ayan, isa pa yan.
5: Kasi
3: sports.
5: Kasi marami yung mga out of province, lalo na wala naman, hindi naman lahat ng city ng Winnipeg, ay ng Winnipeg ng Canada, ay merong team. Tayo, kahit baliit lang yung town natin, meron tayo.
3: Yes, yung mga sa laban dyan sa, ano to, sa U of M.
5: Oh yeah, meron, yeah.
3: Winnipeg Bombers.
5: Oh yeah,
3: ano pa ba?
5: Sa ano, Princess Auto Stadium.
3: Yes.
5: Yung mga concerts.
3: Musjo, yes, mga concerts.
5: Na dito dumadaan, yeah. Yung isama mga malaki ang concert.
3: Isama na rin natin yan. At kung ikaw ay binisita ng iyong mga relatives last year, 2025, kasali sila dito sa listahan ng record-breaking na visitors. And just nakatulong rin siguro yung inter-province sa mga pagdadrive, di ba? Parang tayo, lumalabas tayo, pumupunta tayo sa ibang province. Parang nagkaroon sila ng interest sa Manitoba. Diba?
5: Mm-hmm.
3: Dahil nga sa puspusan rin yung promotion ng Travel Manitoba. In fact, kahit last year, diba? Sunod-sunod lang yung guestings nila dito sa atin. At ang dami natin mga kaibigan na nakadiscover ng halimbawa yung PDC, Prairie Dog Train.
5: Mm.
3: Diba? Nakasakay tayo. Meron silang Halloween specials na pwede nyo pong i-check.
5: Did you like it?
3: Oh my gosh, yes!
5: Different experience. Fun, yeah. Ba?
3: Oh, alam mo naman, mahilig akong sumakay yung mga train. Basta umaandar. Ayoko na nahihinto ako. So, ano siya? I-check nyo po yung website. Prairie Dog.
5: Careful ka sa mga sinasakyan mo. Biglang roller coaster pala. Bigla
3: ay, takot ako sa roller coaster.
5: Nahilo-hilo.
3: Pero mga simpleng caterpillar, pasok yan,
5: yeah,
3: guys.
5: Yeah. Yung mga teacups yung umiikot.
3: Ano
5: mga,
3: yung naku po, ayoko na.
5: Yeah. Mga apple na malaki.
3: Hindi ko kaya
5: alam
3: yun.
5: Alam mo, very ano lang. Tapos biglang yung ikot niya, napakabilis.
3: Ay, naku, sinabi mo. Ano yan?
5: Nakakulob ka pa.
3: Isa rin yan sa mga dinadayo. Tsaka pansin mo, ang dami na rin mga fair. Parang umuusbong siya, like from time to time. Hindi lang po summer ha, kahit mga fall i-check ninyo, yung mga local sellers, business owners natin, meron silang opportunity na ano yung magsama-sama sa isang lugar tapos maipresent yung mga produkto nila at masuportahan natin sila. Parang maganda rin yan na isa sa mga tourist attractions dito sa ating city, di ba? Na na-enjoy rin natin, hindi natin kailangang lumabas. Diba? Ikaw, what's one place na nabisita mo this 2026 or 2025? I hope na-enjoy mo.
5: Hindi ko pa nabisita before.
3: Mm-mm.
5: Oh, man. Ano?
3: Diba nagpunta ka sa Gimli?
5: Oh, yeah. Parang nag-Gimli na ka ba? I've been there before.
3: Okay.
5: I guess yung dulo na ng Manitoba, Ontario.
3: Ay, oo.
5: Oh, yeah. Di ba nagpunta kami ng
3: Dalawang beses.
5: Kasi naghatid kami sa Arrowhead University.
3: Mm-hmm.
5: Tapos yung pabalik pa. So yeah, that was something different. Kasi yung tipo makikita mo na wala ka na sa palace ka na ng Manitoba. Tapos yung mga makikita mo na yung mga parang kabundukan. So hindi mo pwedeng sabihin, actually, na walang bundok sa Manitoba per se. Kasi may kahati pa tayo na meron na eh. Makikita ka na eh. Oo, inano yun eh. Parang...
3: Alam mo, yung part na yan ang parang hindi pa kami nakarating.
5: Papunta, hindi ka pa nag-drive na papunta ng Ontario kasi.
3: Yung sa Kenora lang. Pero yan, lampas
5: pa yun.
3: Lampas? Oh my gosh.
5: Kasi lalampas ka pa ng... Dryden.
3: Na-curious ako.
5: Ontario na yun eh.
3: Siguro next summer.
5: Ang Kenora, Ontario na eh.
3: Oo, i-ano natin, explore natin yan. Just. Kasi ngayong Thanksgiving weekend, ang ganda ng forecast natin, marami pa rin tayong mga friends, in fact, nakilala, na nakabook sila outside of the city.
5: Oh yeah.
3: Sa mga hotel, ganyan.
5: And a lot of people chose just to stay here sa side ng border kesa sa magpunta sa US.
3: Why not?
5: Which is great. I like it. Yeah. Patuloy na tayo doon, 6:30 na po ng umaga. Mag-news na tayo from the Philippines. Sandali lang.
6: CKJS Radio Station, the best.
5: Akala ko magko-commercial. Hindi pa. Dance.
3: Gusto mo bang ipasok ko muna yung message ng President? Sige.
5: Hujet na yan ang mga pagbabalita natin.
3: Eh, naman nagmamadali ako masyado.
5: Mag-news na tayo. Listen pa sa mga news natin from the Philippines. Ako si Chester Pangan, narito ang ating mga tampok na balita sa mga oras na ito.

0: sa detalye ng mga balita. Crime news muna. Higit dito po sa 81 milyong piso na halaga ng shabu daw ang nasamsam sa sasakyan sa Batangas Port. Apat ang arestado. Mapatis mo, patuloy pa rin ang drug war naman pala ng PDEA. Ang buong report narito.
1: Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang apat na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatayang nasa 12 kilo ng hininalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa PDEA, balak ipuslit ng mga sospek ang kontrabando patungong Maynila. Nagpapadrol, Jeff Cabarrás.
2: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PDEA. Indikasyon na may illegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang apat na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
3: Meron tayong mga rutinary inspection dyan. Kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, oh, random inspection to, rutinary. And natsambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo nga yung aso.
2: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
3: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs doon ho sa, dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga yan. Meron hong plastic na receptacle doon sa gilid ng pickup, doon ho nakita.
2: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
3: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito'y i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
2: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumitin naman sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination. Jeff Cabarrás, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas,

0: Maaari nga tinanggi ng Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ito mga ulat na magbibitiw na siya sa pwesto. Sabi niya, I remain focused on carrying out my responsibilities and ensuring the continuity of the department's work, ang diin ni Aguda sa inisyong statement. In particular, as a Philippines host kasi yung ASEAN na, ngayong taon, it is important ng DICT daw na continue to effectively fulfill its role in advancing our regional engagements on technology and innovation, including yung ASEAN AI MSME event ngayong linggo. Dagdag pa niya. Now, narito ay naglabasan kasi yung mga ulat sa social media na malapit na umanoong matanggal sa DICT si Aguda, at isa sa dahilan ay ayaw na umano sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Oh, wala daw ko kontra ha? Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, manonood siya ng F1 race sa Singapore. Paandigan po natin ang report.
1: Sa kabila ng mga puna, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na manunood siya ng Formula 1 race sa Singapore. Ipinagtanggol din ng Pangulo at ng Palasyo ang magiging pakinabang nito sa Pilipinas. At mula pa rin sa Singapore, nakatutok live si Jonathan Kanda. Jonathan!
2: Vicky, tinawag ng Pangulo na happy coincidence o nagkataon lang daw na yung pinuntahan niyang event dito para sa 5-day working visit niya dito sa Singapore, tumaon din sumabay sa F1 race. Ngayon po ay day 1 ng F1 race dito. Nagkakabentahan na po ng ticket ngayon. Ang pinakamura na nakita ko kanina, 9,000 pesos, sumaabot ng hanggang 147,000 pesos. Bukod pa yan, doon sa presyo ng ticket para naman sa mga VIP. Narito ang report.
3: Are you attending F1?
4: This weekend?
3: Yes.
2: Sa panayam ng Singaporean The Straits Times dito sa Singapore, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma. Manonood siya ng Formula 1 Singapore Grand Prix ngayong weekend na nataon sa 5 araw niyang state visit dito.
4: Yes, happy coincidence. I once came before I was president a long time ago. And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want. Even some of the businessmen from the Philippines, I had meetings with them because they were there for the F1.
2: Ang F1 ay sikat na karera ng Formula Racing Cars. Bahagi ng F1 World Championship ang Singapore Grand Prix na gaganapin sa Marina Bay Street Circuit.
5: Mula nang maging pangulo, 2 beses nang nanonood ng F1 race sa Singapore si Marcos, 2022 at 2023. Pero ano nga ba ang pakinabang sa Pilipinas ng pagpunta ng presidente sa F1 event?
4: Because of the contacts that you make and the discussions that you have. In the past, for me, it became useful. The face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
5: Sa pagdalo ng Pangulo sa Grand Prix noong 2022, nagbunga umano ng mga pangakong investment ang kanyang panonood ng F1 race. Nakasama doon ng Pangulo, sinuoy Singaporean Prime Minister at ngayon Senior Minister Lee Hsien Loong at iba pang foreign dignitaries. Tulad dati, may mga pumupuna sa panonood ng Pangulo sa F1 race sa gitna ng mataas na inflation rate sa Pilipinas. Depensa ng Palasyo, wala raw gagastusin dito ang bansa dahil personal na imbitasyon ito kay Marcos ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
6: Ang Pangulo, ano man ang kanyang atinan, pang personal man niya o pang bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin, hindi nawawala kahit isang minuto, kahit isang segundo, ang pagiging Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat galaw niya, ang isip niya ay para iangat ang Pilipinas at ating mga kababayan.
5: Habang nasa Singapore si Marcos, lumabas naman ang survey ng SWS na nagsasabing bumagsak sa category na poor ang net satisfaction rating ng Pangulo ngayong third quarter ng 2026 mula sa neutral noong Hunyo. 46% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan sa pagganap ng Pangulo sa tungkulin nito. 35% naman ang satisfied o nasisiyahan at 20% ang undecided o hindi tiyak kung nasisiyahan sila o hindi. Isinagawa ang survey noong September 21 hanggang 27, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adults. Mayroong plus minus 3% error margin ang non-commissioned survey na ito. Kinwestiyon ng palasyo ang timing ng survey sa Bygate na hindi apektado niyan ang Pangulo.
6: Very timely lang kasi ang paglabas nito dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho. So, again, ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
5: Hanggang sa araw ng Linggo, ang working visit ng Pangulo dito sa Singapore. Bukas, bibisita siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para matuto sa nuclear energy dito. Sa Linggo, may mga business meeting siya sa umaga at sa hapon, may press briefing siya sa Philippine Media Delegate dito.
2: Vicky, sa sidelines ng F1 race, inimbitahan si Pangulong Bongbong Marcos ng Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong para sa isang dinner. Samantala, Vicky, mabanggit ko lang, hindi lang halata sa video ko ngayon, pero matindi po ang haze dito sa Singapore. Unhealthy ang level ng air quality ngayon dito. Kung makikita mo sa pinadala ko mga video, parang may sariling blur filter ngayon ng Singapore. Ang labo, simula yan nung dumating kami rito, mag-iisang linggo na kami rito. Ganyan po katindi ang haze dito ngayon sa Singapore. Kapag tumagal ka sa labas ng mga siguro, mga 5 oras, makatina sa lalamunan. Yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Balik sa iyo, Vicky.
1: Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.
0: Yung nang ayaw ko sa Singapore, yung haze, my goodness. Kasi lalo na nakakuha din nila sa ibang bansa yung pollution. So, nakapaipit sila eh. Ay, nako. Sana okay lang naman sila doon. Sa ating Winnipeg weather forecast, pati mga current conditions, here's Donna. Dito walang haze, Duns.
7: Oo nga, pero kaminsan problema natin, usually summer, no? Yung may mga...
0: Smoke tayo, wildfire yun.
7: Yes, oo. Oh, Thank you so much, Chester. Pangan po inyo narinig. Maulap ang papawirin at 5 degrees right now. Hopefully, ma-enjoy ninyo ang yung Friday. Pinakamataas 17 degrees with a low of 14. Tomorrow, Saturday, mainly sunny. High of 24, humidex of 27 and a low of 8. Tapos sa Sunday, maaring tumaas ang temperatura hanggang 11 degrees with chance of showers. Thanksgiving Monday, 8 lang pinakamataas, low of 3. Tapos Tuesday, high of 11. Kasalukuyan sa Winnipeg, cloudy at 5 degrees.
8: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
9: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
10: My pink caps are for my mom.
11: My pink caps are for my sister.
12: My pink caps are to celebrate my survival.
13: Drive into any Superlube location today and donate $5 to Cancer Care Manitoba Foundation. You'll receive a set of 4 pink tire caps. Every donation receives a winter tire installation at Super Tire Express. And larger donations will get more pink driving accessories. Help us put a cap on breast cancer with Pink Caps for Cancer at Superlube Auto Centers.
14: Bullying is one of those things we hope our child never has to face, but sooner or later, most children encounter unkindness or exclusion. On the next Focus on the Family, Julie Lowe will offer practical ways to recognize bullying, respond wisely, and she'll help your child stand strong in the middle of it. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
15: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
16: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
17: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
18: Tunay na Pilipino.
19: Gising! Bago na! Magandang morning, Philippines! This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

0: Isa sa mga requested songs natin kasi All Request Friday.
1: Friday na ba ngayon?
0: Yes! 5 degrees po sa Winnipeg. Jess, mamaya ichichika ko.
1: Yoko nga.
0: Sige na.
1: Ang ganda lang marami ka. Ang dami mong chika. Parang nasa radyo.
0: Hindi, kasi alam mo, si Marian Rivera pala, saka si Ding Dong Dantes, isang buwan pala sila nagstay sa Quebec. Dito ba sa Quebec? Sa
1: dito
0: Canada?
1: Lang. Yeah, yeah, yeah.
0: Para sa isang movie?
1: No.
0: Yeah, oo.
1: Madi sila nakapagkita sa akin.
0: Kaya nga eh, parang...
1: Ang labo nyo, guys.
0: Or baka nakalimutan lang natin na inus natin yan.
1: Hindi, parang hindi kami friends. Hindi sila nagparamdam.
0: Mamaya po, bahagi ng ating showbiz news.
1: Kasi yung mga barkada akong ganyan, Dons. Ano yung tipo sasabihin sa'yo na, oh, man, nandito ako sa Ontario. Ganyan, no? Sa ano, sa Toronto. Oh, yeah, yeah. Actually, sa Mississauga. Okay, yeah, malapit na sa Toronto yan. Sa Greater Toronto area yan. Sabi niya, oh no, kailan ka pupunta dito? Like, okay. Ang, gala mo ba?
0: Kala nila may liit ang Canada.
1: Na, Singapore lang yung Canada.
0: Anyway. Ikaw, meron ka bang kakilala nung pag may nakitang kababayan?
1: Yeah.
0: Limbawa, nalaman taga Quezon. Like kahapon, I saw Claudia and Q. Hello, good morning from Q, Pam.
1: Uh-huh.
0: Tapos na kasama ko nanay, sabi taga Quezon, sabi ni nanay, oh, meron akong kaklase doon sa Quezon. Kilala mo ba si Sayo? Ah, lagi na lang gano'n. Kala mo naman, ang lit-lit ng Quezon. E tapos dito na ata pinanganak si Claudia.
1: Ganun
0: for sure, hindi niya kilala. Ganun talaga na. Ganun ba sa inyo? Hindi masyado. Yung naghahanap ka lagi ng baka may kakilala yung kaklase mo or
1: well,
0: something.
1: The thing is, it's more of like yung ano eh, dahil sa kasikatan ni Perry sa Pampanga.
0: Ah, so kilala na talaga
1: yung,
0: siya.
1: Alam mo yung talaga, at saka yung sometimes, I can't even...
0: Ikaw yung tinatanong.
1: Kung hindi lang tayo accidenting nagkita,
0: I
1: wouldn't know anything about this. Bakit hindi niyo sinabi? Alam mo yung ganun? Yung parang, ganun kayo ka-close sa papa ko. Parang,
0: at saka ganun kalakas ang regional radio sa inyo.
1: Ang lakas.
0: Kasi meron din sa aming ano eh, local radio station sa amin sa Philippines. Pero hindi kagaya nyo, talagang famous na famous si Papa.
1: At saka Golden Dove Awardee siya.
0: Wow, talaga naman. So ibig sabihin, kahit hindi ka mag-Maynila, may karir ka doon. Ano?
1: Yeah.
0: That's why, okay.
1: Yeah. Oh, but although, remember, ako nag-work ako sa kalabang station, di ba?
0: Yeah, sa kabilang
1: sa
0: station.
1: Sa GVFM ako nun, yeah.
0: At saka nag-hoy gising ka.
1: Yeah, hoy gising,
0: di ba? Sa ABS-CBN doon ka nag-practicum.
1: Gising,
0: di ba? Sa ABS-CBN doon ka nag-practicum.
1: Ay, by the way, nakita ko lang na congratulations ang aking lupang sinilangan. Ang Angeles City is now the number 2 city in the Philippines. 100 places sa latest economic Oxford Economics Global Cities Index, ranked 388 worldwide at number 2 sa buong Pilipinas. Angeles City continues to rise, compete and make its mark on the world stage.
0: Wow.
1: Among Jess, the Philippine cities ngayon number 2 na ang Angeles.
0: Alam mo, hindi tayo magtatakad dahil kahit may mga kaibigan tayo ritong na-meet na mga Koreans na tumira sa inyo dahil
1: Angeles
0: sa economic
1: sinaya.
0: Boom, right? Mm. Na marunong magtagalog at marunong magkapampangan. Ano yung number 1, Jess? Nakalista ba dyan? Check natin mamaya.
1: Well, I bet, wala, hindi siya
0: nakalista. Makati?
1: Yeah.
0: Kasi sa Philippines eh, di ba?
1: Yeah.
0: Well, mamaya, check natin.
1: Yeah. O kaya kung nasa nang ano, ang Bonifacio, yung BGC.
0: Oh.
1: So sa Pasig.
0: Sa Taguig ba? Tagig, or something?
1: Yeah.
0: Well, mamaya titingnan natin yung iba pa. But eto na, showbiz news.
1: Ini-scan ko kung nasa. I'll tell you later.
2: Hear the latest. The hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Sige, let's go for it!
0: Inilabas na ng Star Cinema ang teaser sa pelikulang Remember ni na Ding Dong Dantes at Marian Rivera. At nabasa ko rito itong real-life couple na sina Ding Dong at Marian 1 month pala na nagstay sa Quebec. Ipapalabas po sa Sinehan sa November 11 itong movie na to. Tungkol daw ito sa mag-asawang nagkalayo at tila nagkalimutan. Kaya muli raw silang nagpanggap na magkasintahan para ma-revive. Oh my gosh, ang cute. Ang cute nung ano niya, nung plot. Kasi raw unti-unting nawawala ng alaala para sa kanila mga anak. So medyo ano yun, no? Parang hindi sinabi ko ano sitwasyon. Iniisip ko baka medyo nagkaroon ng situation. Parang yung sa notebook ba? I'm not sure. Naisip ko lang kasi remember yung pamagat niya. But anyway, sa pagbabalik tanaw raw na mag-asawa sa nakaraan, natuklasan nilang may kakayanan palang pag-ibig na manatili sa kabila ng panahon at paglimot. Directed by May Cruz Aviar, halos 1 month nga nag-shoot sa Canada sina Dingdong at Marian, at ayon kay Marian, naging maganda raw ang pagkakataon itong project para makapaglaan sila ng oras para sa isa't isa. Aww, ang sweet.
1: I just hope na yung magiging ending niya hindi gaya nung naging ending nung dati. Ganda-ganda nung setup eh. Remember mo yung patay na pala siya? Tapos parang nire-replay niya yung... Mas nagustuhan ko pa nga yung movie ni Ding Dong Dantes tapos ang girlfriend niya si Charo Santos. Remember that?
0: Yes. Yeah, yung movie na akala mo merong scene na maghahug sila or magkikiss pero wala pala.
1: Yeah.
0: Mapakalinis nung movie.
1: Na, yung sabi yung...
0: Minaintain yung pagiging kagalang-galang ni Miss Charo Santos.
1: Kosyo. Baka meron pong ano yung mama niyo, sabi. Yung kanyang senior's card nung nag-grocery sila. Eh ano niya, girlfriend niya bali.
0: Sa totoo lang, napaka ano nung movie na yun. Parang...
1: Talagang, relax lang.
0: At saka ano, pwede siyang mangyari sa tunay na buhay.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Oh yeah, like sa totoo lang, age...
0: Ay, nakaka-relate.
1: What do you mean? Hindi.
0: Okay, serious ah.
1: Yung meron siyang kasing it doesn't matter like sex kung sa between like the man is older or the woman is older.
0: Mm-hmm.
1: It can go both ways. Kasi diba, madalas yung makakita na yung parang mas normal or I guess yung pagka sinabi mo na mas natanda yung lalaki kesa dun sa babae. Diba? Usually ganun. Pero pagka halimbawa parang parang mas matanda yung babae, no? Parang nagtataka ka. So, alam mo, parang, okay, so what's wrong with that?
0: Pero kasi para makikita mo na napaka-importante yung nagkakasundo kayo. Yung para bang yung vibe ninyo, yan na naman. Yung para bang may connection kayo. Mm. Yun yung pinaka-importante. Hindi mo na makikita yung edad, di ba, Ches? Yung sitwasyon. Yun nga, relatable siya. Relatable.
1: At saka yun na nga, both ways kasi siya. Mm. Like, alam mo yun, yung parang daw ka magtaka kung mas matanda yung babae kasi dun sa lalaki.
0: Yeah. Naniniwala ako na kapag merong tao na nakapuno doon sa yung longing nung heart mo, Jess, tapos nakita mo na talagang ba? Talagang longing, drama ko ngayon. May longing talaga. Gutom lang yan. So ba, yung bang parang nasatisfy niyo yung isa't isa like intellectually, emotionally? Kasi parang ganun yung naging connection nila eh. Diba? Parang nakahanap ng kaibigan na talagang tinatrust mo, something. Yung ganun. Sige na nga. Basta na nga. Sige, ikaw na mag-showbiz.
1: Ewan ko siya. Yung sinasabi yung Philippine cities ranking sa Oxford Economics Global Cities Index 2026.
0: Yes.
1: Number one is Manila.
0: Oh, okay. So,
1: Manila.
0: Masaya si Isko.
1: Angeles City, Davao City, Cebu City, Bacolod City, Cagayan de Oro City, Dagupan City, General Santos City, at Zamboanga City. That's parang top 9.
0: Congratulations!
1: Samantala, ASAP XP maghahatid ng saya sa Pampanga. Ba talagang napaka-ano ko ngayon? Napaka-loyal ko sa...
0: Alam mo, pag umuwi
1: sa
0: ako,
1: balen namin, ha?
0: Pupunta ako sa Pampanga, dadalawin ko si Papa.
1: Talaga?
0: Yeah, di ba lagi kong promise sa'yo yan, hindi ko nagagawa kasi kulang na kulang yung time ko pag umuwi ako.
1: Nagpunta ka doon, tapos makikita mo na yung welcome to Pampanga.
0: Ah.
1: Bumaba ka, tsaka ka sumigaw ng, kumusta ka, Pampanga?
0: Kala ko, Papa Perry!
1: Tapos sasabihin ng mga kapitbahay doon, okay lang kami. Sino ka ba? 3 days. 3 days to go na lang. Ito medyo ASAP XP Pampanga na. Excited nga ang mga paboritong kapamilya stars na magatid ng saya sa mga kabalen. Samantala, todo, abang rin ng lahat dito sa milestone concert ng P-pop group na Alamat. Si Ana Cereza sa lahat ng to. Report.
3: Ibibida ng mga miyembro ng Alamat ang kani-kanilang mga hometown sa ALX, Alamat The Legendary Experience. Kwento ng grupo, hands-on sila sa kanilang solo productions.
4: We really want to represent where we came from through the whole concert. Biggest contribution namin yung dadalhin lang namin yung buong hometown namin to the stage.
3: Gagawin ang milestone concert sa New Frontier Theater sa November 8. Pinarinig naman ni Concert King Marte de Vera ang kanyang bagong holiday single na Christmas in Manila. Una itong isinulat ni Italian maestro Alessio Benvenuti habang nakipagtulungan si Martin bilang co-writer.
5: I wanted the world to know about our early Christmas trees. September pala may Christmas tree na. Our early Christmas lights, Christmas songs. So I wanted to capture that. So I asked Alessio if I could add.
3: Hoping si Martin na tumagos ang awit sa puso ng mga makarinig at maging isa ito sa Christmas staples balang araw.
5: I'm hoping Christmas in Manila will be one of those songs that will become a Christmas classic like Have Yourself a or you know, or Kumukutikutitap.
3: Puspusa naman ang paghahanda ng ilang kapamilya stars para sa ASAP XP Pampanga sa October 11. Tulad ni na Donny Pangilinan at Joshua Garcia para tiyak na extra special ang show na ito.
6: Sobrang meaningful nito kasi alam ko at alam naming lahat na grabe yung pinagdaanan nila. Ako personally, I've seen firsthand what happened. Pumunta kami doon, nakita namin yung sitwasyon. Grabe talaga. It's really serious. I just pray for the Kapampangans and I pray that this show brings joy and hope to them. And I just pray that this will be a time for all of us to just be together.
7: I think they deserve this show. They deserve to have fun after ng mga nangyari, diba? I think kailangan nila ng breather and ito yun ang ibibigay ng ating ASAP family para sa kanila at ang ABS-CBN.
3: Nang tanungin naman si Joshua sa reaksyon niya sa mga espekulasyon ng netizens tungkol sa kanyang mga relasyon base lang sa mga nakikita nila sa social media, sagot niya.
7: Next question. I don't wanna answer relationship questions right now. Sorry.
3: Samantala, nasa second week na sa mahigit 240 cinemas nationwide ang Always Yours, Never Mine na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Julia Barreto. Mapapanood na rin ito ng mga Pinoy sa ibang bansa at territories. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
9: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
1: Good morning po. It's time now para dito sa ating mga balita karagdagang news from the Philippines. I'm Chester Pangan. Sa detalye natin mga balita sa mga oras na ito. Pinangunahan ni Senior Citizen Partless Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ang pagdiriwang ng Filipino Elderly Month sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging nakakatanda sa mga gandang naiambag nila sa lipunan sa pagdarawas ng 3rd Gawad Parangal for Exemplary Senior Citizens at ang kauna-unahang outstanding apo ni Lolo at Lola. Ay ni Congressman Ordanes, ang bawat parangal ay pagkilala sa mga senior citizen na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang pamilya, komunidad at sa buong bayan sa kabila ng kanilang edad. Aniya, patuloy siyang nagsusumikap, may ambag, pangarap at may kakayahang maging huwaran sa iba. Kasama rin sa kinilala ng Senior Citizens Party List sa mga apo na nagbibigay saya, pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga lolo at lola. Ani Congressman Ordanes, ang pagiging mabuting apo ay hindi lamang tungkol sa regalo, kundi tungkol sa oras, respeto, pagmamahal at presensya. Kaya binabati ko si Donna ng Happy Filipino Elderly Month. sa ibang balita. Ako mabatora sa patos na ito. Pinagsasabi ko. Depensa. I'm talking about, alam niyo na kung ano to. Depensa. Giniit na hindi pwedeng ibangga ang SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records. What does this mean? Pakinggan natin sa report, baka ma-explain.
10: Patuloy ng testimonya ng opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, iginiit ng depensa na hindi katibayan ng tagungyaman ang hindi pagtutugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records. Samantala, sinisi ni Senator Judge Rafi Tulfo ang staff ng pangalawang pangulo sa tinatawag niyang kapahamakan sa bise. Live mula sa Senado ng Paw Patrol, RG Cruz. RG, ba't ito nasabi ni Senator Judge Tulfo?
11: Alvin, sabi nga ni Senator Judge Rafi Tulfo, tila pinapahamak ng kanyang staff si Vice President Sara Duterte dahil bukod sa mga naiwan niyang interes sa negosyo, sumweldo pa umano siya sa City of Davao noong hindi na siya mayor nito at vice-presidente na siya. Samantala, sinabi na mga bagay yon, by the way, Alvin, mga bagay na bawal sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Internal Revenue witness na may mga letters of authority na para sa mag-asawang Duterte Carpio at isang negosyong nauugnay sa kanila, hudyat, na ino-audit na o sinisilip na ng BIR ang kanilang tax records. Sa muling pagtistigo ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez mula sa Office of the Bureau of Internal Revenue Commissioner, lumabas sa pagtatanong ng Senate Judges na sumweldo pa rin mula City of Davao si Vice President Sara Duterte noong 2023 kahit nahalal na siyang vice-presidente noong 2022.
12: Hindi po ba bawal po yata yun na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
13: Titignan po nga yung audit. After the conduct of audit, kung meron po ba talagang violation po. Based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,000.

0: be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents. Okay.
1: Inilabas ng depensa ang letters of authority o LOA ng BIR para kina Duterte at asawang si Attorney Manasses Carpio na may petsang April 29, 2026. Hudyat na i-audit ng BIR ang lahat ng binayaran nilang buwis. Batay sa mga LOA sa panahong January 1, 2006 hanggang December 31, 2025 ang sisilipin tax records ng BISE. Habang sa panahong January 1, 2014 hanggang December 31, 2025 ang kanyang asawa. May 180 days ang BIR para tapusin ang audit na pwede pang palawigin. Pero tumagi ang BIR na sabihin ang estado ng pagsusuri.
2: Is she aware that the respondent has not been served with a formal letter of demand from the Commissioner of Internal Revenue?
3: If ever she is aware of or not, she will. It will be discovered by the confidentiality, Attorney Christine. At least now we see that confidentiality works both ways.
1: May napuna naman ang prosecution sa LOA.
4: Possible ba na multiple years in one LOA?
5: The general rule is 1 year per LOA. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
4: Napansin ko kasi na may nabasa ako doon RATE. Ano ang ibig sabihin ng RATE?
5: This is the program po. Kasi kapag may 30% na at least 30% na over declaration ng purchases or under declaration ng sales, there's a prima facie fraud.
2: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
5: Tama po.
1: Hiningan rin ng depensa ang BIR ng basihan para isumite nila ang mga tax records ng mag-asawa sa impeachment court. Pero pinalagan nito ng prosecution.
4: I just want to know saan po papunta si Attorney Ferrer. Because I wanna go where she wants to go, but paikot-ikot na po, Your Honor.
1: Git pa ng depensa, hindi naman sigurado ang BIR kung saan talaga galing ang mga nabwisang kita ng BISE. Dahil ang pinangahawakan lang nila ay ang kanyang certificate of registration.
5: Based sa audited financial statements, wala pong breakdown or notes or explanation as to kung saan nanggaling ang kanilang revenues. But based sa certificate of registration nila, ni Vice President Sara Duterte, ay nakalagay po doon na practice of profession and then may line of business po na legal activities. So sa BIR po, for this, considering the documents, the income that were reported in the annual income tax return ay derived po doon.
1: Isa pang idiniin ng depensa, ang taxable income ay nakabase sa kita sa trabaho o negosyo na pinagbawasan na iba-ibang gastusin at bayarin. Hindi rin kasama ang mga binabayarang utang ng taxpayer. Kaya ang pinakapunto ng depensa, hindi pwedeng ibangga ang salin sa tax records.
2: The ITR or the BIR Form 1701, which the spouses Carpio used, shows the net taxable income of the taxpayer. It does not show the net assets of the taxpayer.
5: Sa income tax return po kasi, it pertains only to your business. Yung SALN po is personal and business. So, ibig sabihin, may portion dito sa business mo na dapat naka-include dun sa SALN.
1: Ayon pa sa depensa, hindi man bayad ang capital gains tax sa pinagbentahan ng sosyo ni Carpio sa K88. Hindi ibig sabihin, walang bentahan. Alvin Bukod dyan, dagdag ng depensa kung may mga hindi nilagay na withholding tax sa income tax return, pagmumultahin lang ang taxpayer at hindi sasampahan ang kasong kriminal. Hindi rin anila kumpletong larawan ng finances ng taxpayer ang tax records, hindi gaya ng SALN. Punto rin ng depensa, hiwalay ang mga kita ng mag-asawa sa kita ng mga negosyo nila. Wala rin sa tax records ang ilan sa mga kumpanya nila, pati tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Dahil lampas na sa 6 na taong panahong kailang itagaw ito ng BIR. Pero paliwanag ni Garcia Marquez, ang hard copy lang ang tinatapon pero nasa sistema pa ng BIR ang datos. Samantala, pinatanggal ng presiding officer sa live stream ng Senado ang mga nahagip na pangalan ng mga taga-BIR nang ipakita sa paglilitis ang letters of authority sa mag-asawang Duterte Carpio. Pinayuhan din ang media tungkol dito. Alvin?
6: So RJ, ibig sabihin, pinaninindigan ng depensa na tama pa rin ang nakalagay sa SALN

0: 5 degrees sa Winnipeg, mostly cloudy skies. The whole time for the month of October, well, alam ko, October 9 lang. Late September, early October. Wala tayong ginawa, kundi rin magsabi na, you know what, punta kayo sa ating online, ckjs.com. Sa ating website, ckjs.com. Mayroon tayo mga papremyo, ganito ganyan. $1,000. Thank you kay Francis, Seafood City. Maraming maraming salamat sa mga friends natin dyan na tumulong sa atin na ihatid yung ating mga ano siya kasi talaga eh, mga gift cards.
1: Wow.
0: You know why? Kasi hindi nila mapagkasya yung 1,000 sa isang gift card.
1: So, ang laki kaya ng $1,000.
0: At saka sabi ko nga parang okay na rin na 10 tagi 100. Kasi then when you go out shopping, you only bring what you need.
1: Mm-hmm.
0: Kasi imagine mo, no? May 1,000 sa mga misplaced mo. Kasi yung makahanap ng iba, buong 1,000.
1: Tsaka at least medyo iba-budget mo ng konti. Yeah, for Thanksgiving, masakit ito lang yan. Ang dadalhin ko. Tatlo lang.
0: I get it. Pero di ba ang hapdi nun? May lang nawala yung buong. So okay yun. Sampo na tag-100. So 1,000. Pero isang winner yan, Don.
1: Yes, one-stop shop, of course. Seafood City Supermarket.
0: Thank you, Seafood City. Francis, thank you.
1: Kay JP Sumbilio at mga kasama natin
0: JP.
1: Pero syempre, of course, just prairie Toyota dealers. Maraming salamat kasi talaga naman. At thank you rin doon sa mga nag-join. Ang dami natin mga kababayan ang nagsasabi sa atin. Nag-join na kami, ganyan-ganyan. But for today, you have a good news, Jess.
0: I-announce na yan yung big winner. Alright, so talaga naman po. Let's thank you doon sa lahat ng mga sumali. Ang ating promo department, nakabunot na sila ng isang winner and we're going to do that. Right now na.
1: Hindi na ako magko-commercial. Okay.
0: Huwag ka na magko-commercial.
1: Yeah, handa ko lang tong aking
0: so kami entry line. Kayo. Itong ating phone. Bantayan na po ninyo yung phone line nyo. Okay, dial mo na, Dance.
1: Sasabihin ko na. Hindi na muna natin sasabihin yung name. Dadial lang. Sige ha. And abangan nyo po yung phone number nyo. Teka lang, idadial ko ha. Sandali, yung pilikmat ako baka masabit.
0: I-on mo yung ano mo, yung phone. Ayan. Ayan. Hindi, ibaba mo to para narinig yung dial tone.
2: Okay,
0: hindi. Ibaba mo yung headset.
2: Okay.
0: Lagay mo yung headset mo.
2: Okay.
0: Ay, tapos pindutin mo yung green.
1: Ayan, 101 to. Technical, sandali, ulitin ko siya.
0: Pindutin mo yung green, yan.
1: Pindutin ko, ayun, okay.
0: Release mo muna, release.
1: Alam mo, hindi ko alam. Ikaw na lang. Ayaw niya. So, ayan, i-announce natin yung winner ng ating $1,000 grocery gift card, Seafood City Supermarket. At kung nagdadial na po dyan sa phone
0: dial,
1: ninyo, abangan
0: dial,
1: ninyo,
0: dial.
1: Ha?
0: Phone number,
1: okay.
0: Yeah, para, kasi hindi natin pwedeng announce yung phone number ng yung tao, di ba?
1: Pero hindi nila naririnig na tinutuldok na natin.
0: It's okay. Tinutuldok okay. Na po ni Donna.
1: Ayan.
0: Ito.
1: Tapos ilalagay mo sa air. Ayan.
0: Yeah.
1: Ayan. Okay.
0: Itao na. Sagutin po ninyo yung phone ninyo. Naririnig sa radyo talaga naman. Manggigising tayo 7:20 lang ng umaga.
1: Ang dami nang mabibili nito. Jess, ikaw ba meron ka ng lulutuin?
0: Meron eh. Alam mo naman ako very ano ako dyan.
1: Jess, baka natutulog
0: kasi
1: pa siya.
0: Kasi makikain ako.
1: Hindi kaya maka-istorbo tayo.
0: Oh, sayang.
1: Okay. Oh. So, sasabihin na lang ba natin yung name niya and mamaya try natin?
0: Para ba congratulate na natin si...
1: Ikaw na!
0: Tan-tan-tan!
1: Sabay tayo!
0: Okay,
1: baka iba yung binabasa mo dyan.
0: 1, 2, 3, go!
1: Tayo dalawa.
0: Okay.
1: Ulit.
0: 1, 2, 3, go!
1: Dolores Rivera! Congratulations!
0: Dolores Rivera, congratulations po! Kayo ang ating big winner ng $1,000 na gift card sa Seafood City!
1: Yoo-hoo! Happy Thanksgiving! What a great way to celebrate Thanksgiving weekend! And syempre sa lahat po ng mga sumali, maraming salamat po hanggang sa susunod na pa-contest. Kung nakikinig si Dolores, baka pwedeng ikaw tumawag sa atin. Kasi tinatawagan ka namin, hindi ba lang sumasagot. Okay, thank you.
0: O kaya pag-isingin niya si Dolores, sabi niya.
1: Sa ating pagbabalik, more of GMP. Saglit lang.
3: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
4: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. Advance voting is now available throughout the city. All you need is ID proving your name and current address. To find locations and times that fit your schedule, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote.
5: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
6: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na! Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m, 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, pumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
1: 7:24 at the oras, 5 degrees sa Winnipeg. Ayan, andyan na tomorrow si Chester sa Freshco, ang pinakabagong branch ng Freshco na inyong papasyalan. And don't forget po maki-selfie kay Chester, ha. Share niyo sa atin yung photo para ma-post natin sa ating social media.
0: If you're asking, 10 a.m. to 2 p.m. tayo nandyan.
1: Ayun. Well, ito, Thanksgiving weekend tayo, inaasahan raw na tataas ng 10% ang gasto sa isang typical Thanksgiving dinner.
0: Kung may pa?
1: 10% daw ang itinaas mula sa dating yes. Thanksgiving. Ayon sa pag-aaral yan ng Agri-Food Analytics Lab ng Dalhousie University. So yun, mas mahal daw ang ham dinner at kahit turkey dinner. At ayon sa food professor na si Sylvain Charlebois, maaari raw makatipid ang mga bibili sa pamamagitan ng pagbili ng frozen turkey na mas maaga, paghanap ng mas murang deals, at pakikihati sa gastos sa mga bisita tulad ng potluck, may mag-a-assign na magdadala ng salad, dessert o iba pang pagkain.
0: 7:25 na po at oras. Balikan na natin yung mga OPMs natin kasi maraming requested songs ngayon. It's all Request Friday.

Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

0: What's for breakfast?
1: GMP with Chester and Donna.
2: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
3: CKJS Radio Station, the best.
4: Ang oras sa Winnipeg, 7:30 po, eksakto yung punto. Narito ang mga karagdagang balita, fresh news mula sa atin sa Pilipinas. Dalawang LOA mula sa BIR para buksan ng records na Vice President Sara Duterte at asawa nito. Ipinakita ng defense. BIR official naman umalma dahil labag daw ito sa Data Privacy Act. Sa impeachment trial kanina, inungkatit nung ang operasyon ng Calle 88, ang kumpanyang pagmamayari ng asawa ni Vice President Sara Duterte, at iniklara niya sa kanyang SALN. Mula sa aligasyong isang foreign company na nagpasok ng pera dito ay sangkot sa money laundering, hanggang sa mga tanong kung paano nagkaroon ng malaking benta ang naturang business kung dala-dalawa lang ang empleyado. Pakinggan po ang report.
5: Ipinakita ng depensa sa screen ng Senate Impeachment Court ang dalawang letter of authority. Screen ng Senate Impeachment Court ang dalawang letter of authority na inisyo ng Bureau of Internal Revenue na ipinalam kina Vice President Sara Duterte at asawang si Man Scarpio na binigyan nito ng otoridad ng ilang kawani para buksan ang kanilang book of accounts at iba pang accounting records na sumasakop ng ilang taon hanggang 2025. Kung natuloy ng prosecution, ironic na ang depensa ang nagpapalabas ng mga sinasabi nilang confidential na letter of authority.
6: Ma'am, the contents of the LAs are confidential po, but you are the ones who...
7: We are the client, yes.
8: Okay. Yes, we put on record that it was the defense who put on the screen these LOAs, which according to them are supposed to be confidential.
7: Your Honor, counter-manifestation, that is our client's right also, which can be waived.
9: One of the exceptions is the waiver of the...
7: consent. Whatever briefly, is our reason for flashing that, Your Honor, is already up to us, Your Honor.
5: Pero ayon sa testigo mula sa BIR, maaring may nalabag na privacy ng ilang tauhan ng BIR dahil nakita ang kanilang mga pangalan sa dokumentong ipinalabas. Kaya sa ruling ni Presiding Officer Chief Escudero, sinabi niyang kailangan alisin ang mga confidential information pati sa live stream ng paglilitis alinsunod sa Data Privacy Act. Ayon kay Attorney Ann Doreen Garcia Marquez ng BIR, may bisang 180 days ang LOA para mabusisi ang mga dokumento ng isang taxpayer, pero pwede pa raw itong palawigin kung kinakailangan. Ikinumpara naman ni Senator Judge Risa Ontiveros ang total sales ng Calle 88 sa inflow ng pera sa kumpanya. Ang Calle 88 ang isa sa mga kumpanyang idineklara ni Duterte sa kanyang SALN. Lumabas na nasa 208 million pesos ang total sales, pero sa tala daw ng AMLAC, nasa 776 million pesos ang inflow ng pera na may mga covered at suspicious transaction reports. Ani Ontiveros, sa review ng kanyang tanggapan, posibleng isa raw sa mga kumpanya mula sa Europa na nagpapadala ng pera sa kumpanya, sangkot umano sa money laundering.
10: A Ukrainian remitter by the name of Arkmen LLC. At itong registration number 41423974 at yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po noong May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros.
5: Si Senator Judge Joel Villanueva ipinagtaka kung paano nakapagpapatuloy na operasyon ng Calle 88 sa kabila ng mga lugi nito at dalawa lamang ang empleyado.
11: Because this is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado?
6: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, at manufacturer po siya ng...
9: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips, etc.
6: Ng banana chips. Then parang impossible po unless nakamachine sila ng dalawang employee lang.
5: Dinungkat din ni Ferrer ang attachment ni VP Sara sa income tax return para sa taxable year 2022. Sabi ni Attorney Ferrer, nakatanggap pa ng taong yon si VP Sara ng compensation income mula sa city government ng Davao dahil alkalde pa siya sa pagitan ng January 1, 2022 hanggang June 30, 2022. Bago umupo bilang vice-presidente. Pero giit ng prosecution. Kahit sa taxable year na 2023 kung saan buong taon ng vice-presidente si Duterte, may sweldo pa rin siyang tinanggap mula sa City Hall ng Davao.
8: Pinakita sa iyo yung mga 2022 2316 forms kanina. Naalala niyo po?
6: Tama po.
8: Pinoint out 2022. Pero kahapon ang pinakita sa iyo ay 2023 2316 form.
6: Tama po.
8: So iba yung pinakita sa iyo kanina na 2022 2316 form doon sa pinakita kahapon sa iyo na 2316 form na nagsasabing may natanggap na compensation income si VP Sara sa City Government of Davao.
6: Tama po.
5: Ian Cruz nakatutok 24 oras.
4: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo dito sa pagpasok ng Pax Silica sa Pilipinas, nasasabik naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilarga ang mga industriyang nakapaloob dito tulad ng artificial intelligence at supply chain security. Sa kanyang pagharap sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi ng Pangulo na isang napakalaking oportunidad para sa Pilipinas na makapasok ang Pax Silica na nagsusulong ng AI at supply chain security. Sinabi ni Marcos na naangkop ang inisyatibo para mapalakas ang AI framework ng Southeast Asian nations, lalo na at hindi masyadong natatalakay ang artificial intelligence sa mga bansa sa rehiyon. Isang international initiative ang Pax Silica na pinangunahan ng Estados Unidos upang makapagtatag ng global supply chain sa semiconductors, artificial intelligence, mahalagang minerals at advanced manufacturing. Target na ilagay ang Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac. Samantala, nako po, ilang consumer daw hirap makahabol sa bayarin sa kuryente. Tapos, may dagdag bawas ulit sa presyo ng produkto ng petrolyo. Pakinggan po natin ito.
0: May dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Diesel na naman na may rollback habang magmamahal ang gasolina. Samantala, obligahin ng Energy Regulatory Commission ang mga consumer na bayaran muna ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre bago ulit makakuha ng benepisyo sa no disconnection policy na palalawigin hanggang dulo ng taon. Nagpapang-abot minsan ang bayarin sa Meralco ni na Evelyn dahil naghihintay pa siya sa ambag ng mga anak na kasama sa bahay. Pero kahit walang putulan mula pa noong Mayo, sinisiguro ni Evelyn na hindi magpapatong-patong ang bayarin sa kuryente.
12: Nagagalit ako minsan sa mga anak ko, kailangan pagdating ng magbayad na kami. Katapusan. Yan ang, kasi mapuputol, susunod na naman yung isang bill eh. Magpapatong na naman, mahihirapan na kaming magbayad.
0: Mas malala ang ilang consumer sa probinsya dahil sa datos ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o Philreca, nasa mahigit 2.5 billion pesos ang dapat kolektahin sa mga consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Setyembre sa 18 co-op sa buong bansa. Kaya umalma ang grupo sa naunang anunsyo ng Energy Regulatory Commission na palalawigin ang no disconnection policy hanggang dulo ng Disyembre. Pakiusap ng grupo sa ERC, baka pwedeng obligahin muna ang ilang buwan nang hindi nagbabayad ng bills.
13: Napakahirap po pag magpa-pile up ang ating mga bill, Sir Alvin, no? Magpapatong-patong ang ating bill hanggang sa 5 hanggang 6 na buwan. Kapag biglang inalis po yung no disconnection policy natin, mas lalong mas mabigat ang pasanin.
0: Non-profit kasi ang mga electric cooperatives, hindi gaya ng Meralco o iba pang private utilities na pinapayagang kumita. Kaya kung hindi sila makakasingil sa mga customers, hindi rin sila makababayad sa mga suppliers ng kuryente. Naiintindihan ng ERC ang sitwasyon ng mga electric co-ops kaya bukod sa limitado lang sa hanggang 200 kilowatt-hour users ang pasok sa no disconnection policy hanggang dulo ng taon, kailangan din munang bayaran ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre.
14: Huwag mo nang ipa-accumulate. Bayaran mo na yung past para ma-avail mo yung November at yung December na no disconnection policy. Kasi pagdating naman sa November and December, in effect din yung ating staggered.
0: Samantala, may dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa ikaapat na araw ng trading sa world market kahapon, malaki ang itinapya sa bawas presyo ng diesel habang lalo pang lumobo ang dagdag presyo naman sa gasolina at kerosene. Nag-react na naman kasi ang merkado sa posibilidad na sumiklab ang gulo sa Middle East. Bagamat nagsabi na si US President Donald Trump na hindi aatake ang Amerika sa Iran bago ang halalan sa Nobyembre. Pero kampante ang jet petroleum na may rollback pa rin naman sa diesel sa Martes, pero ang gasolina, tataas ang presyo.
15: Nasa mga 170 to 2 pesos po yung possible rollback para man ng diesel, which hopefully po madagdagan. For gasoline, nakikita po nating estimate still nasa mga 2 pesos to plus 220.
0: Hindi kalakihan pero may epekto rin sa pagliit ng rollback sa diesel at paglaki ng taas sa gasolina ang paghina ng piso kontra US dollar. Kanina, nagsara ang palitan sa 62.801 kada dolyar matapos sumadsad sa pinakamababang level na 62.9 pesos nung Huwebes.
16: Maraming salamat. Yan po ang kabuuan ating mga balita for this hour. Thank you, Chester. Susunod na news is at 8 o'clock. Muli naman ating silipin ang kalagayan ng panahon sa Winnipeg. Good morning and happy, happy Friday. 5 degrees. Maulap ang ating papawirin. Actually, madilim pa ho sa paligid. Ayang kakadungaw ko lang sa bintana. Increasing cloudiness this morning. Meron tayong chance of showers ngayong umaga. Pinakamataas today, 17 degrees. Bababa naman sa 14 mamayang gabi. Tomorrow, Saturday, mainly sunny. Sa mga gusto pa pong mag-enjoy outdoor, high of 24, humidex of 27 degrees. Bababa naman sa 8 sa gabi. Sa Sunday, high of 11, meron tayong chance of showers, low of plus 5. Sa Lunes, happy Thanksgiving po. Chance of showers, high of 6. Actually, high of 8 lang. Tapos Tuesday, high of 11. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 5 degrees. All Request Friday. Abangan po ninyo yung ating requested song.
17: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang servisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, sabantalahin ng 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
18: Hi, Tanya Reynolds here from MNP, Licensed Insolvency Trustees. These days, everything seems to cost more. Groceries, rent, and even your morning coffee. But what about debt help? That hasn't changed. Our confidential consultations are still free. For your free consultation, call us at 204-336-6167 or visit mnpdebt.ca.
19: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
20: Keep your leftovers out of the landfill this Thanksgiving. There are more than 15 food waste drop-off stations open 24/7 across the city. Collect your food scraps in a compostable container and store them in your freezer until you're ready to drop them off. To find a location near you, visit winnipeg.ca/foodwaste.
1: Good Morning Philippines with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.

0: there are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
1: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
2: Children's Dental World.
3: You know that feeling when you check the lock twice before you walk the dog after dark? When you text your daughter to make sure she got home? Winnipeg shouldn't feel like that. Kevin Klein will hire more police, put panic buttons on every bus, and end the open drug dealing in our parks and neighborhoods. No more no-go zones. Better days are ahead for Winnipeg, with change that makes sense. I'm voting Kevin Klein for mayor.
4: Paid for by the official agent for the Kevin Klein campaign.
5: Happy birthday!
6: Oras na po para sa ating greetings, October 9, 2026. So let's go dito sa ating greetings portion na po. Salamat sa Tri-M Windows and Doors.
7: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ang Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
6: Thank you po, Tri-M Windows and Doors. Nagahatid ng ating greetings every day.
8: Yes, bumabati tayo ng happy Thanksgiving sa lahat ng ating mga listeners. At syempre, special birthday greetings. Lalo na Thanksgiving weekend po ang inyong birthday. Una-una si Gigi Galvez. Birthday niya today. Happy birthday, Gigi! Grace Ocampo Reyes Tabios. Happy birthday! Also si J.R. Hechanova. Birthday rin today. Happy birthday! Tapos gusto naman natin batiin ng advance. Happy birthday si Renato Borja. Bukas yung kanyang birthday. Happy birthday, Renato. DC Mean, advance happy birthday. Also si Celav Zerum Kalamiang Onin. Happy birthday to you. Marcelinda Kubakub, happy birthday. Alam mo si Sean, Jess, kapitbahay natin, Hot 100.5. Sunday yung birthday niya.
6: Really?
8: Yeah! Happy birthday, Sean! Aida Ocampo, birthday rin sa Sunday. Also, Ophelia Ninalga, advance happy birthday. Cha, purug, oh, kaibigan natin to, si Cha Sarte, batiin niyo siya ng happy birthday. Hi, Cha. Chichay Cardinoza, happy birthday to you. Ganun din si Liza Garcia de la Cruz, advance happy birthday for Monday. Tapos isa pa, Jess, meron tayong friend na meron silang masayang celebration bukas kasi debut ng kanilang anak. Ayan. Gusto natin batiin si Jayla May Balingid, happy 18th birthday tomorrow. Greetings coming from Dad June, Mommy April, from sisters Ayoni, Janessa, and Jana, and brother Irvin. Ayan, enjoy po kayo, Balingit family.
6: Aga, papatingin tayo sa lahat ng mga nag-message na sa ating ngayong araw na ito. We really appreciate you. Just wanna say thank you at saka good morning sa Rainzel Otto, sino Kuya Rinel, nakikinig sa atin siyempre. Thank you, Kuya Rinel. Maganda morning sa inyo dyan.
8: Morning.
6: Hindi kami nagpang-abot nung sa araw, nagpunta ako, pero umalis daw siya, sabi ni Kuya Chris.
8: Busy kasi ang Kuya Rinel.
6: Alam
8: Rinel.
6: Naman, no?
8: Good morning. Also, gusto kong mag-hi sa ating mga friends sa Cuevas Bakery. Lagi sila
6: Tito
8: nakikinig
6: Val
8: sa atin. Ang lakas ng radyo nila dyan. Si Tatay Adyo, good morning po. Lagi rin siya nakikinig.
6: Hi guys, mga friends natin dyan. Tito Ver, good morning po sa inyo. Sa ating Tita Cor, of course. Tapos, hello sa mga Selco Boys. Pinapabati kayo ni Kuya Ding Mendoza. Jose Lazaro, nag-say hello na sa atin today. Roger Nazareth. Ran Bonifacio, pa-request naman daw ng plus 63 ng sponge cola at yung Constantino. I'll try and get that for you, Ren. I will make sure makukuha natin yan para sa'yo. Renato and Susie Gonzalez are listening. Si Nonoy Othello Prado. Pa-play naman daw ng You na ni Basil Valdez. At congrats daw doon sa nabunot para sa $1,000 Sayang, hindi pa nga siya tumatawag sa atin eh.
8: Pwedeng tawagan ko ngayon, Chess.
6: Sige ka, try mo nga.
8: Dolores Rivera, if you're listening, you are the winner of $1,000 gift card courtesy of Seafood City Restaurant and Prairie Toyota Dealers.
6: Seafood City Woo! Supermarkets po.
8: Seafood City Supermarket.
6: At Prairie Toyota Dealers, thank you. Thank you so much.
8: Dolores Rivera, tawagan niyo na po kami para naman na maalaman namin kung nakaabot po sa inyo ang aming mensahe.
6: Cecil Santa Clara, happy Thanksgiving din sa iyo. Salamat na marami. Kay June Montenegro, sinabi ni Jesus na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Salamat po. Jesse James Cachombo's listening. Happy Friday and happy Thanksgiving to everyone. Greetings to the Cachombo, Malapad and Mantaring family and sa lahat ng mga taga Marinduque. Salamat po. Ryan Karamat, sabi niya, pabati naman ang aking may bahay na si Verna. Advance happy birthday tuloy. Wedding anniversary, Verna and Ryan. October 10, tomorrow kanilang anniversary. Herminio Ned de Ramos, nag-happy Friday na Amager Pelio. Magandang morning. Happy, happy birthday daw to Ninang Jenny Buduhan. Ninang Jenny, happy birthday sa'yo. Wish her all the love, Ninang Jean. Request daw ng sayaw ng puso. Maraming salamat.
8: Jess, gusto ko rin mag-good morning, happy listening kay Marie Laudato. Hello sa'yo, Marie. Always tuning in din siya sa atin. Thank you. Ang Mama Flor Ilag, ang buong Ilag, ang Maranan, Martinez family at Aquino family, always naka-tune in din sa atin. Thank you.
6: Pwede daw ba patugtog ng song ng Pamilyang Mingiti by Music Hub? Do I have that? Parang hindi ko pata na...
8: Meron tayo pamilyang laging nakasimangot. Yung nakangiti, parang wala tayo.
6: Uwi na daw muna kasi sila sa Pilipinas kaya araw-araw niya yung request. Until April 2027 sila doon. Pero kahit doon kami sa Pilipinas, may time na rin pa rin naman kami sa inyo.
8: Thank you po. Sino yon?
6: Si Akle.
8: Ay, si Ate Akle. Hello, Ate Akle. Mga taga ano yan, Binyan at Santa Rosa, Laguna. Kamusta na lang po kay Gov.
6: Anita Dizon, happy Friday din sa'yo. Si Ann Canlas, today's my daughter's birthday. Can you please greet her? Happy birthday, Hannah Marie Canales. Hannah Marie, may you have many more birthdays to come.
8: Yes, shout out din ako kay Rika at saka kay Jomar Estilioso. Hello sa'yo, Jomar. Every morning, lagi siya nakikinig. Thank you.
6: Hello kay Dre Nelson, Maring Josie Lantin. Maraming salamat sa inyo guys. It was so much fun hanging out with you. Salamat. Maring Josie, happy birthday.
8: Oh, happy birthday and happy Thanksgiving.
6: Cecil Cruz, thank you so much. Zaldi Hover is listening. Armando Rieta, nakikinig sa atin. Pa-request naman na ng Sweet Caroline ni Victor Wood.
8: Ayan, na-play na natin kanina.
6: Mike Marana, nag-happy Friday sa atin. Present din si Joy Tuazon Bubiles, of course. Virgilio Abad, Rustam Kawile. Pa-request naman daw ng medley ni Mark Michael Garcia and Daryl Ong. Na-play natin. Lisa de Guzman is listening. Pa-play naman daw song ng Never Tear Us Apart by Sofia La Forteza. Ang dami kong songs na kailangan ko. Parang ang daming mga bagong songs ngayon. Ako, Oliveros is tuning in. Salamat na maraming. Feli Villena Salmon. Maraming salamat sa inyo. Vilma Chavez Samson, nag-happy Thanksgiving and happy listening sa atin. Also, si Mervin Pabonete Man. Thank you so much, guys, sa inyo wala sa pagsubaybay ng ating song, ng ating show. At syempre, yung mga song request ninyo. We're gonna try and get that for you later on. Thank you.
8: Jess, happy Thanksgiving din. Gusto natin batiin ating Tita Hester Taruk at ang buong Taruk family. Happy Thanksgiving sa inyo. Of course, ating mga kaibigang Ayan and Maui, ang buong Zamora at ang Dan family. Happy Thanksgiving. Si Lucille tsaka si Dale, happy Thanksgiving. At syempre, Kalayag family, happy Thanksgiving sa inyo. At sa iyong butihing may bahay, syempre, Chester kay Joy, happy Thanksgiving. Tito Joe Sulit, yung family po ng ating kasamang dating Tito Joe, si Tita Alma at ang buong Sulit family, happy Thanksgiving sa inyo.
6: Good morning. Ay, I'm Jerica. Hello. Pa-request naman ng Roller Coaster by Four Spades. But I'll try to get that for you as well, Angelica. Thank you so much.
8: At muli sa ating winner na $1,000 satid sa atin ng Prairie Toyota Dealers. Please, Dolores Rivera, congratulations. Please call us para naman makapanayam ka namin. At malaman namin kung paano mo i-spend ang $1,000 gift card sa Seafood City Supermarket.
9: Listen to us anytime at ckjs.com. Good Morning Philippines with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS. This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
6: Good morning, it's 8 o'clock. Sa detalye pa rin ng mga balita natin, yes, dadalo nga ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Singapore F1 Grand Prix Race. Pero sabi nga ng spokesperson Claire Castro, hindi naman dahil lang sa manonood ng karera, kundi siyempre maraming delegado doon na, alam mo na, mga business people, pang mayaman yung sport na yan eh. Kaya pwedeng siya makipagkwentuhan sa kanila at para makakuha na rin ng mga investments sa Pilipinas. Ang buong report na rito po.
10: Kumpirmado na ang dadalo sa isang malaking racing event sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pumalag ang Malacanang sa isang survey na nagpapakitang bumaba ang net satisfaction rating ng Pangulo. Live mula sa Singapore, nagpapatrol, Harlene Delgado. Harlene, ano ang dahilan ng Pangulo sa pagdalo sa Singapore F1 Grand Prix?
11: Bernadette, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahalagang makasalamuhan niya ng personal, yung inang world leader at mga investor na posibleng dumalo dito sa Singapore, na speedway event dito sa Singapore, sana posibleng makapagbigay o makapagbukas ng inang oportunidad para sa bansa.
12: Yes, happy coincidence. All of
10: this. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kumpirmahin niyang dadalo siya sa Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix habang nasa working visit sa Singapore. Sa isang exclusive interview sa Singaporean news outlet na The Straits Times, sinabi ni Marcos na magandang pagkakataon na personal na makasalamuha ang mga lider at mga negosyante na dadalo rin sa event. Kwento pa ng Pangulo na pagtanto niya ito nang pumunta siya sa F1 race bago pa man siya maging Pangulo.
12: And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want.
10: Natanong si Marcos sa mga naging kritisismo sa gastos nito sa pagdalo sa F1. Pero punto niya, pagkakataon ito para mas lumawak ang koneksyon at magbunga ng ilang oportunidad para sa Pilipinas.
12: Because of the contacts that you make and the discussions that you have, I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now. But in the past, for me, it became useful. And we all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
10: Una ng umani ng batikos ang balitang posibleng pagdalo ng Pangulo sa naturang racing event dahil sa mga problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at banta ng Super El Nino. Sagot ng Malacanang,
13: sa lahat naman po na inaatinan ng Pangulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, no? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin.
10: Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa bagong survey ng Social Weather Station sa SWS kung saan bumaba sa negative 11 noong Setyembre mula sa negative 7 noong Hunyo ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. Gayunman, nanindigan ang palasyo na walang numero ang makaapekto sa patuloy na pagtatrabaho ng Pangulo.
13: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
10: Bernadette, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa palasyo pero inaasahan na natin na sa Linggo, October 11, dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Grand Prix. Dahil doon gaganapin yung main race na saktong huling araw naman ng kanyang working visit dito sa Singapore. Pero bago yan, Bernadette, ay bukas, inaasahan ang BTC ng Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Bernadette.
14: Maraming salamat, Harleen Delgado.
6: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, ayon sa mga analyst, hindi umano idiniklarang yaman ng mag-asawang Duterte Carpio higit na daw sa 817 million pesos. That's a lot of money. Bakit? Pahinggan.
15: Katrina, bakit lumobo ang umano'y hindi idiniklarang yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa mahigit 800 milyong piso?
16: Karen, ayon sa forensic expert at CPA na si Attorney Alexander Cabrera, nakuha ang naturang halaga matapos niyang ibangga yung mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SAL and doon sa iba pang mga record mula sa SEC, sa BIR at maging sa mga bangko kung saan may account ang Vice Presidente at ang kanyang asawa. Ayon kay Cabrera, papalo sa halos 1 billion pesos ang naturang umano'y undeclared wealth ng Vice Presidente dahil hindi umano siya nagdeklara ng 190.62 million pesos noong 2022, 167.33 million pesos noong 2023, 264.21 million pesos noong 2024 at 195.69 million pesos noong 2025. Ang bulto ng umano'y hindi deklaradong yaman tila nagmula sa mga bank account ng ikalawang Ginoo. Dahil sa report ni Cabrera, mula 2022 hanggang 2025, lumalabas na hindi bababa sa 132 million pesos ang umano'y hindi na ideklarang pera ni Carpio sa bangko. Habang si Duterte naman ay mayroon umanong mahigit 41 million pesos na pera sa bangko na hindi rin naisama sa kanyang SALN. Bukod pa riyan, Karen, ang umano'y mahigit 21 million pesos mula sa joint account ng mag-asawa na wala rin anya sa SALN ng Vice Presidente.
17: Ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
16: Ayon sa report ng forensic expert, mahigit 143 million pesos ang undeclared personal at real estate properties ng pangalawang pangulo. Kasama na umano riyan ang mga investment, baril at insurance na hindi anya nailatag sa SALN ni Duterte sa loob ng apat na taon. Ang mga negosyo at kumpanya

0: balance should be further investigated.
1: Dahil po masyadong malalaki po yung withdrawal in cash, 41 million po medyo hindi po normal po na withdrawal po yun. Normally, ang gagawin po ng tao, magpapa-issue po sila ng manager's check kung malaki po yung withdraw at i-deposit po nila to sa banko. Nangyari po lahat ng within a span of 1 hour. Kung meron pong nakikita...
2: Dagdag ni Cabrera, hindi rin... Dagdag ni Cabrera, hindi rin anya normal ang laki ng halagang ginagastos ng mag-asawang Duterte Carpio gamit ang kanilang credit card dahil umabot umano sa daang-daang libong piso ang bill nila sa isang restaurant at sa isang tindahan sa Japan at maging sa mga sports apparel sa Davao City. Pinuna rin sa report ang daang milyong remittances ng mga foreign companies sa isang kumpanya ni Carpio na ang pinakamalaki umano ay galing sa China, sinundan ng Ukraine at ng Russia. Sa kabila ng malalaking numerong iniuugnay sa mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vicepresidente, nanindigan ang kanyang mga abogado na hindi pa ngayon ang tamang panahon para direktang salagin ang mga alegasyon. Malinaw naman sa mga senator judges na ang mga opinyon ni Attorney Cabrera ay kanyang testimony bilang isang expert witness.
3: There is a disadvantage there. So all I can do is just ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is being considered now is really just the prosecution side of things and the defense has its own story to tell.
4: Lahat po ng ating nakikita, malinaw naman po sa isip namin na opinion. And hindi naman po namin ito tinatanggap as gospel truth. Kapag dumating naman yung inyong pagkakataon na mag-present ng sarili niyong expert, no, na meron ding analysis, titimbangin po namin kung ano ba yung mas kapanipaniwala.
5: It is not conclusive, it is not binding, and it is up to each senator judge to give the accorded weight they want to give to the expert opinions.
6: Salamat ng marami sa inyong pong pakikinig. And now, sa atin namang Winnipeg weather forecast at current conditions, mostly cloudy and 6 degrees sa Winnipeg. Today's Friday, we have 17 sa pinakamataas. Increasing cloudiness tayo early this morning with 30% chance of showers din po. Pero clearing naman this evening, low tayo ng 14. Magiging maaraw tomorrow, Saturday, para sa ating remote broadcast 10 to 2, Gensi May, Fresh Coast, Buros, and Q8. And we'll see you there. High of 24, humidex 27, para summer. Cloudy periods and low of 8 degrees tomorrow night. Pero sa Sunday naman, hanggang 11 na lang with 60% chance of showers, otherwise cloudy. Sa ating Thanksgiving Monday, cloudy with 40% chance of showers and a high of 8 degrees. 7:41 ang ating sunrise, kanina sunset naman at 6:50. Right now, so Winnipeg, mostly cloudy and plus 6. Good morning.
7: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Sana po may hatid na saya at ligaya sa inyong mga puso, yung ating mga OPM sa pinaririnig. Jose Marichan kasama si Moira tapos si Julie San Jose. Nagbukas sa ating third hour. And yes, ito po ang inyong GMP. Kami po'y proud to be Pinoy. May pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Diba? Masaya tayo. And of course, syempre bago mag-Christmas, Halloween muna. Dito sa amin sa Canada, magandang umaga po sa mga friends natin na naka-tune in na right now. It's 5 degrees in Winnipeg. Well, sabi nga natin, maraming mga pwede rin tayong i-enjoy ngayong Halloween season dito sa Manitoba. Isa po dyan, heebie-jeebies. And if you want to get free tickets, meron tayong ongoing contest sa ckjs.com. Ganyan na po yung mga contest natin online. So all you have to do is to check our website. Tapos merong form doon na i-fill out nyo rin. Manalo po ng admission at express passes. Para po sa apat na tao kasama ang heebie-jeebies crew, Neck and Took. Mahigit 30 bagong characters, 40 bagong animatronic scares, 4 na bagong photo ops, at giant Frankenstein na isa lang sa 2 sa buong mundo. Ooh, at nag-iisa sa Canada, dyan lang po sa heebie-jeebies. Para sa contest details and entry, bisitahin po ating official website sa 92.7 FM, www.ckjs.com. And speaking of mga pa-contest, yung ating online contest na $1,000 grocery giveaway. Alam nyo po, meron na tayong winner. And kanina nga, we're trying to call si Dolores Rivera kasi siya yung ating winner. Dolores, congratulations! We're trying to reach you kanina pang morning. At kung ikaw ay nakikinig right now, ikaw ang winner ng ating $1,000 gift card mula sa Seafood City Supermarkets. At syempre, ang pa-contest na ito hatid sa atin ng Prairie Toyota Dealers.
1: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
2: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-own, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
3: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
2: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na! Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m, 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
0: Hintayin kayo ni Chester from 10 a.m. to 2 p.m. bukas dyan sa 1870 Budo sa Freshco. On remote broadcast po ating CKJS Radio. 6 degrees, maulap ang ating papawirin. Ako alas 8.21 na po ating oras. Akyat sa 17 degrees today. Meron tayong chance of showers ngayong umaga. Pinakamababa tonight, 14. Tomorrow, Saturday, mainly sunny. Ang pinakamataas po, 24. Humidex of 27 and a low of 8. Sunday, high of 11, tapos high of 8 degrees naman sa ating Thanksgiving Monday. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 6 degrees. Isa sa mga nakita natin balita ngayong umaga dito sa Manitoba, ito pong panawagan ng mga pharmacists sa probinsya. Sila po ay nag-aapila sa provincial government na palawakin ang mga uri ng bakuna na maaring maibigay sa public. Ito'y kasunod ng kanila mga alalahanin ng mababang vaccination rates dito sa province. Ayon sa public health data na binanggit ng Pharmacists Manitoba, 22% lamang ng mga Manitobans ang nakakatanggap ng flu vaccine noong 2025 to 2026 season. So, 22% noon, tapos 15% lang daw yung nakatanggap ng COVID-19 vaccine. Gusto nila at ipapinapanawagan na mapalawak ang access ng publiko sa pagbabakuna sa pamamagitan ng mga pharmacy at butika. Ganun man, hindi nakasaad sa available na bahagi ng ulat kung aling mga karagdagang bakuna ang nais ipahintulot sa mga pharmacists.
4: GMP with Chester and Donna.

0: Alam niyo po, 8:31 na. Kung kayo nabibili sa pakikinig and this is the time you need to get ready, well, listen to the news habang nagre-ready kayo. Mga peking, kapeng, pampapayat. Check mo yung iniinom mo dun. Nung isang araw. Jess, alam mo tong kape ko, pampapayat to. Sabi ko talaga. Oo. Pero sasabayan mo ng isang dosen ng Krispy Kreme. Tignan ko lang kung effective yan. Peking, kaping pampapayat. Nasa ba't sa Bulacan? Pakinggan pa natin ang report na ito.
1: Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng umunoy peking kaping pampapayat ang nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Sa Cagayan de Oro City naman, nasamsam din ang halos 900,000 pisong halaga ng umunoy peking food seasoning o pampalasa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
2: Sama to sa magawa ng kape.
3: Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bodega sa Plaridel, Bulacan nitong Miyerkules. Natuklasan dito ang hinihinalang mga peking kape na pampapayat. Tumambad sa mga otoridad ang makahon ng finished products, raw materials, pati mga makina na ginagamit umano sa paggawa ng kape.
4: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Siguro may nagreklamo na sa kanila, there might be some differences in the packaging.
3: Tinatayang aabot sa higit 6 na milyong piso ang halaga ng mga nasabat na peking produkto. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese na sinasabing supervisor ng pagawaan at 7 empleyadong Pinoy. Tinutugis pa ang may-ari ng bodega na isa rin umanong Chinese.
4: Tinitignan na natin how long were they able to operate, ano na po yung mga nalabas nilang product, ilan na ito, at kung matitrace pa natin para pumabawi. It's not registered with the FDA yung nilalagay nilang product. Again, serious risk ang pinopost nito sa health ng ating pong mga kababayan.
3: Sa Cagayan de Oro City, higit 100 kahon naman ng umano'y peking food seasoning o pampalasa ang nasamsam mula sa isang negosyanteng Chinese. Ayon sa pulisya, naaktuhan ang sospek sa pagbebenta ng halos 900,000 pisong halaga ng mga peking produkto.
4: Iniimbestigahan po natin saan nila ginagawa, paano ang process, kung dito ba ginawa sa atin locally or in import. Lahat po titignan po natin yan. But what's important, what's primary na goal po natin is to be able to recover yung nailabas na nila.
3: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Makikipag-ugnayan din ng pulisya sa Food and Drug Administration para masuri ang nilalaman ng mga nakumpiskang kape at food seasoning. Payo naman ng mga pulis sa publiko, bumili lamang sa mga otorisadong dealer o mapagkakatiwala ang pamilihan. At kung may kahinahinalang produkto, huwag na itong ikonsumo at agad na i-report sa mga otoridad. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, Bulacang Taal muling nag-alboruto. Mahigit na po sa 30 pamilya ang kailangan mailigas. Ang buong detalya, pahingan na.
5: 30 pamilya ang lumikas sa Agoncillo, Batangas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal nitong Huwebes. Kanya-kanya namang linis ang mga residente malapit sa lawa ng Taal dahil sa naipong abo sa kanilang mga bubong. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Makapal na usok ang biglang binuga ng Bulkang Taal Huwebes ng gabi. Kasabay nito ang pagkidlat o ang tinatawag na volcanic lightning.
7: Naku, babagsak yan sa ating. Patay na naman ang mga bubong.
6: Kita rin ang makapal na abo mula sa bulkan sa bahagi ng Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Nagtagal ng 5 minuto ang pagbuga ng abo na umabot ng 4 na kilometro ang taas. Ayon sa P-Volts, nagkaroon ng minor Priato magmatic eruption ang bulkan. Ibig sabihin, nagkaroon ng direct contact sa tubig ang magma. Dahil mainit ang magma, mabilis kumulo ang tubig, kaya nagkakaroon ng pagsabog.
8: Extremely hot, kaya nagkaroon tayo ng steaming, and yung steam natin nag-expand suddenly and kaya nagkaroon tayo ng phreatic magmatic eruption.
6: Ayon kay Bacolcol, huling nagkaroon ng phreatic eruption sa Taal nitong Hulyo, bagamat hindi kasing taas ang binugang abo ng bulkan.
9: Tumabog po ngayon ang bulkan. Yan. Tapos umulan po ngayon na may kasamang putik.
6: Sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, sumabay sa pagbuga ng abo ng bulkan ang biglang buhos ng ulan. Masangsang ang amoy ng umaagos na tubig na may halong asupre. Kaya agad nag-alsabalutan ang ilang residente papuntang evacuation center. Sa barangay Pansipit, nasa 32 pamilya o 123 na individual ang lumikas.
10: Sobra pong baho. Tapos mga sanghid po sa ilong.
11: Hindi pwede sa akin ang makaamoy na makaamoy ho ng asupre. Dahil nakakamatay ho talaga ang asupre. Hirap ho talaga, masang-sang ho talaga. Kaya makati ho.
12: Iniisip ko po yung kinabukasan namin lahat para po maging ligtas po kami. Kaysa biglang nagpapataga ng biglang lumakas, wala pong basta-basta makaka-rescue.
6: Kinaumagahan, inasikaso ng ilang residente ang paglilinis ng abo sa bubong ng bahay.
13: Hindi po agad kapitan ang kalawang. Pag ito'y kinalawang, pagka palitin na naman, kamahal naman ang gagong hero.
14: Tama ho ang hero aray pag babago hong bileri.
6: Ginamitan nila ito ng sprayer at kinuskos para matanggal ang kumapit na asupre.
15: Ang lahat ng mga residente rito malapit sa Taal Lake ay hinihikayat naman na magsuot pa rin ng face mask dahil sa mabahong amoy na galing sa asupre ng bulkan.
16: Hindi po agad magato.
6: Sa Agoncillo, pinaka-apektado ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya. Kansilado rin muna ang mga klase habang naka-full alert ang lokal na pamahalaan.
17: Nakailangan ay alerto ang atin hong mga DepEd officials at yun pong reminder sa mga bata at sa mga magulang na palaging alerto, handa at syempre po kalmado.
6: Nananatili pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Mariing pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinalagang permanent danger zone ng bulkan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Samantala naman, medevac ng sundalo sa BRP Sierra Madre inabot po ng 10 oras dahil dito sa pagharang ng Chinese Coast Guard. Yung mga nagre-rescue pa kamo, binambahan ng water cannon. Pakinggan po ang report na ito.
1: Ibang balita naman, inabot ng 10 oras ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa sundalong may sakit na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang, binuntutan, nilapitan at kinangkapang bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga rumisponding tauhan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Michael Delizo.
18: Philippine Coast Guard vessel 4409.
19: Alas 7 pa lang ng umaga nitong Webes, rumesponde na ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng medical evacuation ng isang sundalo mula sa BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ayaw silang palapitin ng China Coast Guard. Ang gusto ng CCG, maliit na rubber boat mula sa Sierra Madre ang lalapit sa barko ng PCG.
20: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57 to ensure patient safety and prevent further injury. Over.
19: Ilang oras ding binuntutan at hinarangan ng CCG ang BRP Cabra. Nagbukas na rin ito ng water cannon at lumapit ng hanggang 400 yarda sa PCG. Kaya nagbaba na lang ng inflatable boat ang BRP Cabra para salubungin at sunduin ang pasyenteng sundalo sa rubber boat mula sa Sierra Madre. Gayunman, nag-deploy rin ng inflatable boat ang CCG para sundan ang mga bangka ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon, nakuha ang pasyenteng dumaraing ng masakit na tiyan. At alas 5 ng hapon na, tuluyang nakarating sa BRP Cabra kung saan siya ginamot. 10 oras, umabot ang emergency response. Sa paligid, meron pang isang CCG vessel at barkong pandigma ang nakabantay.
16: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay. They never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre.
19: Ayon sa PCG, hindi gawa-gawa ang MedEvac at hindi ito tangkang magpuslit ng supply sa Sierra Madre.
16: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinohayo.
19: Sa ulat ng Chinese state media, ibinida ng CCG na pinayagan umano nila ang MedEvac bilang humanitarian consideration at hindi umano dapat binabaluktot ng Pilipinas ang mga tunay na nangyari. Ilang linggo na ring hindi nakapag-rotation and resupply o RORE mission ang Armed Forces of the Philippines sa Ayungin matapos harangin ng CCG at People's Liberation Army Navy ang misyon noong September 24. Nang bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa AFP Western Command sa Palawan, iginiit niyang kailangang makapagpadala ng supply at tropa sa Sierra Madre.
21: Definitely, whatever happens, kailangan gawin. That is a principle. No? And without disclosing details, it has to be done.
19: Mataas pa rin anya ang moral ng tropa sa Sierra Madre at sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: And there you have it po ang ating mga news for this morning. Mamayang hapon sa afternoon, pasada karagdaga mga news mula sa Pilipinas. Weather naman, Dance, please.
22: Maraming salamat. Maulap ang ating papawirin, 6 degrees. Tapos akyat sa 17 degrees chance of showers this morning, low of 14. Tomorrow, Saturday, high of 24, low of 8. Sunday, high of 11, low of plus 5, may chance of showers. At sa Lunes, ating Thanksgiving Monday, high of 8. Kasalukuyan, 6 degrees.
0: Thank you, Donna. Right now, we're so happy because we have on the line our big winner para sa ating $1,000 grocery gift card winner from Seafood City Supermarket and, of course, our Prairie Toyota dealers. Good morning. Hello.
23: Hello. Good morning, Tester.
0: Hi. Congratulations. What's your name,
23: Pa? Thank you. I was shocked.
0: What's your name, Pa?
23: Dolores Rivera.
0: Do you remember kailan po kayo sumali? Hello?
23: Hello?
0: Yeah. Do you remember po kailan kayo sumali?
23: I think this week only.
0: Wow! Talaga?
23: Yeah.
0: Tapos kayo yung big winner natin. Ano pong gagawin niyo? What are you gonna do with the $1,000 grocery gift card?
23: Maybe I'll start shopping tonight.
0: Okay. I should, Yeah. Because just in time for the Thanksgiving long weekend, na.
23: Yeah.
0: So actually, it's great kasi ano siya, parang tagi-isandaan na sampo. So at least hindi mo karga-karga na 1,000. Medyo nakakabayo, 1,000 sa isang card, di ba? So ito talaga.
23: Wow.
0: You can bring what you need, kumbaga. Anyway.
22: Dolores, may plano ka na ba kung anong gusto mong lutuin para pamamalengke mo sa Seafood City? Ano pong planong putahe? Wala pa? Basta ngayon masaya ka.
23: I know.
0: Ika nga, she'll burn the bridge when she gets there. Susunugin niya yung $1,000 sa Seafood City.
23: Kailangan bang maubos din nung...
0: No, hindi po. You don't have to use it right away kung gusto niyo. Yeah, kung gusto niyo ipamigay kay Chester, kay Donna, walang problema yan.
23: Oh, wow.
0: Yeah, kasi talaga.
23: And Miss, the family.
22: Miss Dolores, baka meron ka pong message, greetings, or baka may gusto kang mensahe. Go ahead po.
23: Okay, happy Thanksgiving sa lahat, sa aming pamilya, sa Cornell family, Rivera family, sa mga kapatid ko, si Luz, si Lito, si kuya ko na kumuha sa amin. Gusto kong magpasalamat sa kanya kung dahil hindi sa kanya, wala kami rito.
0: At hindi ka nanalo ng 1,000.
23: At sa aking mga hipag sa Santa Ana, Austria, Reyes, Rivera family, Kulalik family, Salipot family.
0: Congratulations po, Ms. Dolores Rivera.
23: Maraming salamat din sa sponsor na nagbigay ng 1,000.
0: Oh yeah, ang ating mga Prairie Toyota dealers, yeah. And of course, Seafood City Supermarket.
23: Okay, And happy Thanksgiving sa inyo ni Donna.
0: Happy Thanksgiving po. All right, enjoy the... huwag niyo muna ibababa yung phone kasi sasabihin ni Donna pa paano.
23: Wow, hindi ako makapaniwala.
0: Kukunin. Paano kukunin yung gift cards niyo, ha?
23: Okay.
0: All right, congratulations. And once again, we'd like to thank Seafood City at saka ang ating mga Prairie Toyota dealers.
2: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
3: Every month, the water bill arrives, and you do the math again. Property taxes up, garbage fees up, and City Hall treats your water bill like an ATM. Kevin Klein says enough. He will stop the extra fees and keep rates under control so families and people on pensions can actually breathe. That's not a slogan. That's respect for the people who built this city. Better days are ahead for Winnipeg, with change that makes sense. I'm voting Kevin Klein for mayor.
4: Paid for by the official agent for the Kevin Klein campaign.
5: 92.7 FM CKJS and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at ckjs.com. Sponsored by Heebie-Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.
24: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack complements large eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
25: Halina sa Sam's Manufacturers Carpet with almost 40 years of experience sa flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturers Carpet, 1069 Notre Dame.
26: Listen to us anytime at ckjs.com.

Hello mga kaibigan, mabuhay! Isang masayang Biyernes ng hapon sa inyong lahat, October 9, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pakikinig san man kayo naroon, and thank God it's Friday! Papa weekend rin, and it's a long weekend dahil Thanksgiving on Monday. So, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa ating buhay. Kaya naman, this is the perfect time na maging grateful and appreciate natin lahat ng blessings, even yung challenges sa buhay na naging daan para mas maging matatag tayo at mas mapalapit sa ating mga mahal sa buhay. So, happy Thanksgiving! Sumama sa 4 oras na biyahe ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7 at masisiyahan sa magagandang awiting Pinoy, madaragdagan ng kaalaman sa ating samutsaring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Aabangan rin ang ating Pasada Legal with Attorney Joseph Dancel mamayang second hour. Ang lahat ng yan at marami pang iba, yahatid ng ating programa hanggang mamayang alas 7. Kaya relax naman kayo dyan at sumama sa masayang pagbiyahe ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Friday!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, ganap na 7 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Mahigit isang tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Service at ng PNP-CIDG sa isinagawang surprise inspection sa Balintawak, Quezon City. Ang report mula kay Bea Cuadra.
1: Buong lakas na hinampas ng lalaking ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City, ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinebenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresa ang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ang inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Nakumpiska sa 10 tindahan ng halos 1,500 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina na may halagang 300,000 piso. Giit ng NMIS, nilabag na mga nagtitinda ang Administrative Order No. 6 na nag-aatas na dapat nakalagay sa mga freezer at chiller at napapanatili ang tamang temperatura ng mga frozen meat products.
2: Ang daming contaminants dyan na pwedeng maging health hazard sa ating consuming public. Hindi tayo magkasakit, pwede magtae. Yun, pagka nakakain tayo ng mga mishandled ng mga frozen meat.
1: Paliwanag pa ng NMIS, dapat dumaan sa tamang proseso ang mga panindang chicken galantina o mga undressed chicken na may mga lamang loob pa.
2: So, ang requirement natin, lahat ng mga food animals ay dapat ay dumaan sa masusing inspeksyon kung ito'y buhay na at kung ito ay karne na.
1: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga tindero.
3: Chimpuan lang talaga sir.
4: Meron po talaga kami stakan, naka-freezer po yan. Hinihintay na lang po yung maghahakot niyan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
5: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing malalagyan iba eh.
1: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS ang mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina. Bea Cuadra, ABS-CBN News.

0: Samantala, mahigit 6 na milyong pisong halaga naman na maumano'y Peking Kape na pampapayat ang nasaba sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Sa Cagayan de Oro City naman, nasamsam rin ang halos 900,000 pisong halaga ng Peking Food Seasoning o pampalasa ng pagkain. Ang detalye ng report mula kay Karen de Guzman.
1: Sama to sa magawa ng kape. Sama to, no?
2: Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bodega sa Plaridel, Bulacan nitong Miyerkules. Natuklasan dito ang hinihinalang mga Peking Kape na pampapayat. Tumambad sa mga otoridad ang makahon ng finished products, raw materials, pati mga makina na ginagamit umano sa paggawa ng kape.
3: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee. Lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Siguro may nagreklamo na sa kanila, there might be some differences in the packaging.
2: Tinatayang aabot sa higit 6 na milyong piso ang halaga ng mga nasabat na Peking produkto. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese na sinasabing supervisor

0: nasamsam mula sa isang negosyanteng Chinese. Ayon sa pulisya, naaktuhan ng sospek sa pagbebenta ng halos 900,000 pisong halaga ng mga peking produkto.
1: Iniimbestigahan po natin saan nila ginagawa, paano ang process, kung dito ba ginawa sa atin locally or in import. Lahat po titignan po natin yan. But what's important, what's primary na goal po natin is to be able to recover yung nailabas na nila.
0: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Makikipag-ugnayan din ang pulisya sa Food and Drug Administration para masuri ang nilalaman ng mga nakumpiskang kape at food seasoning. Payo naman ng mga pulis sa publiko, bumili lamang sa mga otorisadong dealer o mapagkakatiwala ang pamilihan. At kung may kahinahinalang produkto, huwag na itong ikonsumo at agad i-report sa mga otoridad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.

0: Sa iba pa nating balita, inabot ng 10 oras ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa sundalong may sakit na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang kasi, binuntutan, nilapitan at tinangkapang bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga responding tauhan ng Pilipinas. Ang report mula kay Michael Delizo.
1: Philippine Coast Guard vessel, 4409. This is China Coast Guard, 5306.
2: Alas 7 pa lang ng umaga nitong Webes, rumesponde na ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng medical evacuation ng isang sundalo mula sa BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ayaw silang palapitin ng China Coast Guard. Ang gusto ng CCG, maliit na rubber boat mula sa Sierra Madre ang lalapit sa barko ng PCG.
1: We request AIS 57 must use small boat to transport six sailors. All consequences arising therefrom will be borne by yourself. Over.
3: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57 to ensure patient safety and prevent further injury. Over.
2: Ilang oras ding binuntutan at hinarangan ng CCG ang BRP Cabra. Nagbukas na rin ito ng water cannon at lumapit ng hanggang 400 yarda sa PCG. Kaya nagbaba na lang ng inflatable boat ang BRP Cabra para salubungin at sunduin ang pasyenteng sundalo sa rubber boat mula sa Sierra Madre. Gayunman, nag-deploy rin ng inflatable boat ang CCG para sundan ang mga bangka ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon, nakuha ang pasyenteng dumaraing ng masakit na tiyan. At alas 5 ng hapon na, tuluyang nakarating sa BRP Cabra kung saan siya ginamot. 10 oras, umabot ang emergency response. Sa paligid, meron pang isang CCG vessel at barkong pandigma ang nakabantay.
4: This is another barbaric behavior of the Chinese government. No? Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre.
2: Ayon sa PCG, hindi gawa-gawa ang MedEvac at hindi ito tangkang magpuslit ng supply sa Sierra Madre.
4: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinuhay.
2: Sa ulat ng Chinese state media, ibinida ng CCG na pinayagan umano nila ang MedEvac bilang humanitarian consideration at hindi umano dapat binabaluktot ng Pilipinas ang mga tunay na nangyari. Ilang linggo na rin hindi nakapag-rotation and resupply o RORE mission ang Armed Forces of the Philippines sa Ayungin matapos harangin ng CCG at People's Liberation Army Navy ang misyon noong September 24. Nang bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa AFP Western Command sa Palawan, iginiit niyang kailangang makapagpadala ng supply at tropa sa Sierra Madre.
5: Definitely, whatever happens, kailangan gawin. That is a principle. No. And without disclosing details, it has to be done.
2: Mataas pa rin anya ang moral ng tropa sa Sierra Madre at sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Good afternoon, alas 3:17 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Maulap ang ating kalangitan, medyo mahangin, 16 degrees. Mamayang gabi, clear pero mahangin din, pababa naman ang temperatura sa 14. Bukas, araw ng Sabado, mainly sunny ang ating maghapon. Temperatura aakyat ng 24 degrees with a humidex of 27. Extended forecast sa Linggo, maulap, may 60% chance ng pag-ulan, high of 11. Sa ating Thanksgiving Monday, maulap din, may chance ng umulan, high of 8. Pagsapit ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 11. Sa kasalukuyan, medyo mahangin, maulap, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoons with Lucille.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating Balitang Kalusugan. Ano nga ba ibig sabihin kapag sinasabing physically fit? Ang bahaging ito'y hatid ng Superlube, tumulong mapigilan ang breast cancer. Mag-donate ng $5 sa Cancer Care Manitoba Foundation sa alinmang Superlube location at makakatanggap ng isang set ng 4 pink tire caps. Ang pagmentina ng good level of physical fitness ay importante. Gayunpaman, maaring maging mahirap madetermina kung ano nga ba ang ibig sabihin ng fitness. May iba't ibang components of physical health ang maaring makatulong sa pagdetermina ng physical fitness. Ayon sa mga experts, ang physical fitness ay ang abilidad ng isang tao na makapagsagawa ng pang-araw-araw na gawain with optimal performance, endurance at lakas, habang namamanage ang sakit, fatigue at stress at bawas ang sedentary behavior. Ang description na ito ay higit pa sa pagtakbo ng mabilis o pagbubuhat ng mabibigat. Ilang fast facts on fitness, ang pagmentina ng good physical fitness ay maaaring makapigil sa ilang kondisyon. Sa pamamagitan ng exercise, maaaring mabago ang body composition nang hindi nagbabago ang timbang. Ang puso ng mga atleta ay nagpapakita ng pagbabago depende sa kanilang napiling sport. Ang muscle strength ay lumalakas dahil sa fiber hypertrophy at neural changes. At importante rin po ang pag-stretch na makakapagpalakas ng flexibility at nakakapag-ease sa ilang medical complaints. Ang pagiging physically fit ay depende rin sa kung gaano nafufulfill ng isang tao ang mga components ng pagiging healthy. Pagdating sa fitness, kabilang sa mga components na ito ang cardio-respiratory fitness, muscular strength, muscular endurance, body composition, at flexibility. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Superlube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Superlube Auto Centers. It's a Canadian thing.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Mga kaibigan, magandang hapon, ganap na alas 3.32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Inanunsyo ng gobyerno ng Manitoba ang paglalaan ng pondo para sa isang police officer na tututok sa mga magnanakaw ng baka or cattle rustlers. Ayon sa gobyerno, ang funding para sa RCMP para sa isang dedicated cattle officer ay matapos ang 57 reported cases ng pagnanakaw at fraud sa cattle industry pagitan ng 2021 at 2025. Ayon kay Justice Minister Matt Weeb, ang maitatalagang officer ay hindi lamang susuporta sa beef industry, kundi makakatulong rin sa pag-address sa general rural crime. Anya pa, ang agricultural theft ay maaaring sophisticated operations kahit makakatulong ang isang tao na may expertise tungkol dito. Samantala, isang 50-anyos na lalaking taga-Winnipeg ang kinasuhan matapos ang isinagawang international investigation sa alleged na paggawa ng child sexual abuse material. Ayon sa Winnipeg Police, U.S. Department of Homeland Security investigators ipinaalam sa RCMP's National Child Exploitation Center ang kanilang investigasyon na involve ang isang Canadian suspect na gumagamit ng isang online alias. Napag-alaman ng mga investigador na ang suspect ay naninirahan sa Winnipeg kaya't nagsimula mag-imbestiga ang local police. Ayon sa mga investigador, ang mga alleged offenses ay nangyari pagitan ng December 2017 and July 2023. Ayon pa sa mga police, nakipag-communicate itong suspect sa dalawang tao sa Pilipinas na mayroong ilang bata sa kanilang pangangalaga mula preschool age hanggang school age. Ayon po sa mga police, involved sa kanilang komunikasyon ang paggawa ng child sex abuse and exploitation material kapalit ng pera at ang suspect ay magpapadala ng material sa mga individual. Ayon pa sa mga investigador, ang mga materials na ito ay na-distribute sa social media platform sa US. Di umano, ayon pa sa mga investigador, ang suspect ay nag-demand ng karagdagang material pagitan ng Marso at July 2023 at nagbabala na i-distribute ang mga naunang nakuhang material sa mga kapamilya at kaibigan ng mga individual sa Pilipinas kapag hindi raw siya sinunod. Sa bisa ng search warrant, pinuntahan ng pulisya ang isang bahay sa South Area ng Winnipeg at dinala sa custody ang isang 50-anyos na lalaki. Kinumpiska rin ang ilang electronic devices mula sa bahay. Ang lalaki ay inaresto at kinasuhan ng iba't ibang kaso may kinalaman sa child pornography offenses at extortion. Sa iba pa nating balita, planong magtayo ng Harvest Manitoba ng isang 100,000 square foot food transformation center matapos makatanggap ng 5 milyong dolyar na donasyon. Ang donasyon ay ginawa nitong Huwebes sa annual Empty Bowl Celebrity Auction Dinner ng Food Bank na nakapangalap ng record total of $6,527,000 ayon kay Harvest President at CEO Vince Berleta. Ang yumaong si Dog Harvey at kanyang pamilya ay nag-commit sa majority ng kabuuang pondong nakalap. Ang 5 milyong dolyar na donasyon ay para sa bagong $46 million facility ng Harvest na papangalan ng Dog Harvey, Jan Shute and Family, Manitoba Food Transformation Center. Si Harvey, isang prominenteng businessman at philanthropist na lagi noong nag-MC para sa Empty Bowls Gala, ay namatay noong September 16. Sa Food Transformation Center na tinatarget mabuksan sa 2028-29, magagawa umano ng Harvest na tumanggap ng mas maraming surplus mula sa mga magsasaka, processors at retailers. Magkakaroon rin ng commercial kitchen na maghahatid ng pagkaing ipapamahagi sa mga community programs, paaralan at emergency response efforts. May bagong packaging system na makakatulong magpa-extend sa mga pagkain, palalawakin ang storage ng fresh products at gagamit ng flash freezing technology para ma-preserve ang mga seasonal na prutas at gulay. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

TJS Afternoon Pasada, si TJ Monterde and McCoy with Iyong Iyo. At naku, Thanksgiving Monday nga po sa Lunes, isang statutory holiday para sa karamihan ng lugar sa Canada. Kaya maraming offices and services sa gobyerno po, lalo na ang sarado. At maging yung ilang negosyo, either sarado sila or irregular yung kanilang hours of operation. So, mainam po alamin natin kung anong sarado, anong bukas para hindi masayang yung ating oras, yung ating gas kung pupuntahan natin yung isang lugar only to find out na sarado pala. Ang lahat po ng City of Winnipeg offices sarado sa Thanksgiving Monday. Lahat rin ng Winnipeg Library branches sarado rin po sa Lunes. Pero kung ang inyong recycling, garbage, and yard waste schedule ay Lunes, huwag mag-alala. Kokolektahin po ang mga yan as normally scheduled ng inyong collection day. Sa mga magbabas, ang Winnipeg Transit ay patatakbuhin on a Sunday schedule sa Lunes. Kung gusto naman o kailangan magtapon ng maraming basura, ang Brady Road Landfill bukas para sa mga commercial customers simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas rin po ang Brady Road 4R Winnipeg Depot, habang sarado ang 4R Depot sa Panet Road at Pacific Avenue sa Lunes. Samantala, lahat ng indoor pools and fitness centers ay sarado sa Lunes, pwera ang Cindy Klassen Recreation Complex na bukas alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Panam Pool bukas rin naman po 10 a.m. until 2 p.m. Ang Margaret Grant Pool bukas din from 1 to 5 p.m. sa Lunes. Habang kung magkakaroon po ng problema ang inyong mga alagang hayop, unfortunately, ang Animal Services Agency natin sarado sa Lunes. Sa mga feel naman mag-shopping sa Lunes, bukas ang CF Polo Park, Outlet Collection Winnipeg, ang St. Vital Center, Kildonan Place at Garden City Shopping Center from 11 a.m. to 6 sa Lunes. Habang ang Grant Park Shopping Center, bukas ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, lahat naman po ng Winnipeg and Brandon Liquor Marts ay bukas, pwera ang True North Square na sarado sa Lunes.

0: Magandang hapon, alas 3:49 ang ating oras. Kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon, maulap at medyo mahangin. 16 degrees ang temperatura. Mamayang gabi, clear at mahangin din. Bababa naman ang ating temperatura sa 14. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny, naka-forecast maghapon. At mahangin bandang afternoon, temperatura natin na akyat sa 24 degrees with a humidex of 27. Extended forecast for Sunday, maulap, merong 40% chance ng pag-ulan, high of 9. Sa ating Thanksgiving Monday, maulap, high of 9. At sa Martes, maulap din, and a high of 12. Sa kasalukuyan, maulap, medyo mahangin, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
0: Mariing pinunahan ng United Nations mula kay UN Secretary General Antonio Guterres ang pagpapataw ng US ng mga sanctions laban sa International Criminal Court. Ito'y kasunod ng motion ni US President Donald Trump kabilang si US Secretary of State Marco Rubio ng pagpapataw ng mga sanctions sa korte sa bantang pababagsakin raw nito ang ICC. Ito'y kaugnay sa pag-aalarma ni UN Chief Guterres at sinabing malaking dagok ang nasabing desisyon ng US sa pagkamit ng hustisya sa International Court na ani pangunahing gampanin ng ICC. Naiisa rin ang ilang mga bansa maging mga kaalyado ng US at nagkaisang ipinahayag ang kanilang pagkondena sa motion nito tulad ng UK, Denmark, Germany, France, Canada, Japan, Italy at Netherlands. Sa Africa, at least 24 na sasakyan ang sinunog at pinagnakawan ang mga tindahan nang maging bayolente ang mga protesta kaugnay sa naging ruling ng korte sa asylum access sa dalawang syudad sa South Africa. Ayon kay Acting National Police Commissioner Lieutenant General Puleng Dimpani, 10 sasakyan ang sinunog sa Johannesburg Soweto Township at 14 sa Durban, KwaZulu-Natal Province kung saan inaresto ang 3 tao. Ipinoprotesta sa Soweto at Durban ang naging desisyon ng Constitutional Court na alisin ang procedural barriers sa paghingi ng asylum. Ito'y kasunod ng ilang buwang anti-immigrant tensions kung saan hinihiling ng mga demonstrador ang pagpapadeport sa mga foreigners na anilay naninirahan ng illegal sa South Africa. Sa iba pang balita, tinatahak ng Hurricane Simon ang bahagi ng Mexico's Pacific Coast ngayong Biyernes at naka-forecast na mas lumakas pa. Nag-issue ang mga US forecasters ng isang hurricane warning para sa ilang lugar sa Central at Southwest Coast kung saan inaasahan ang hurricane force wind sa loob ng 36 na oras. Taglay ng bagyong Simon ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at kumikilos pa northwest sa bilis na 7 kilometro kada oras ayon sa National Hurricane Center sa Miami. Ang sentro ng bagyo ay nasa 355 kilometers south ng Manzanillo at 525 kilometers south-southeast ng Cabo Corrientes.
2: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
3: 92.7 FM CKJS and Heebie Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.

KJS Afternoon Pasada ang Rio Brothers with Till There Was You. At 4 minuto na lamang bago sumapit ng alas 4, bibiyahin na tayo patungo sa ating second hour ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kaya dyan lamang kayo at antabayanan ganapong 4 o'clock. Mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan at pagkatapos ay 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: May kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga pamamaslang kaugnay ng War on Drugs at Davao Death Squad. Sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng Korte, naniniwala ang mga hukom na kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pagdinig. June 12, bumuo ang ICC Chamber ng grupo ng mga eksperto na magsasagawa ng medical tests kay Duterte. Sa report ng mga eksperto, nananatiling mahina ang pangangatawan ng dating Pangulo at nangangailangan ng pag-aalagang medikal. Pero walang nakitang ebidensya ang mga eksperto na lumalala ang estado ng pag-iisip niya, bagamat may mga inconsistencies sa kanya. Dagdag pa ng mga eksperto, bumuti pa ang kalusugan ni Duterte kumpara sa nauna nitong ulat dahil sa mataas na pamantayan ng medical at nursing care doon. Nauna nang iginiit ng depensa, may problema na sa memorya ang dating Pangulo at hirap na umano siyang matandaan ang ilang impormasyon. Kaya hiling nila ang dagdag na medical tests. Pero di ito pinagbigyan ng ICC, pati na ang hiling ng depensa para sa oral hearing dahil sa mabuting resulta ng medical exams. Para kay Attorney Christina Conti, isa sa mga abogadong tumutulong sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings, wala nang balakid sa paglilitis ni Duterte.
3: May konting kirot na nakikita nilang buhay si Duterte samantala ang anak nila ay patay. Pero alam nila na ang tunay na kaparungan makukuha kapag nagsabi ng totoo si Duterte at mapanagot siya.
2: Ayon naman sa Malacanang,
4: dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, dun lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan.
2: Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Ayon kay Conti, tumatanggap pa rin ang ICC ng mga biktimang magbabahagi ng kanilang kwento o pananaw sa madugong drug war ng administrasyong Duterte. Pero bago yan, muling magpupulong ang ICC Trial Chamber sa October 13 para sa status conference sa kaso ni Duterte. Inaasahang muling dadalo ang dating Pangulo.
5: Kapamilya, nakapagtala muli ang Environmental Management Bureau ng very unhealthy o hindi mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ayon sa EMB Central Visayas, pumalo sa 165 ang Air Quality Index sa Metro Cebu ngayong Biyernes. Ibig sabihin po, hindi ligtas na manatili sa labas ng bahay. Pinayuhan ng EMB ang publiko na iwasan ang mga lugar na may mabibigat na trapiko at iwasang lumabas kung wala namang importanteng lakad. Dagdag ng ahensya, dapat ding manatili sa loob ng bahay at magpahinga ang may mga karamdaman sa puso o paghinga tulad po ng hika. Ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu ay dulot ng mga local pollutants gaya ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Naka-alerto naman ang mga ospital doon sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makararanas ng respiratory-related illnesses. Makatutulong po yung mga inaasahang pag-ulang dalan ng Intertropical Convergence Zone sa paglinis sa dumi sa hangin.
6: Mahigit isang tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service at ng PNP-CIDG sa surprise inspection sa Balintawak Market sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
7: Buong lakas na hinampas ng lalaki ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinebenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ang inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Nakumpiska sa 10 tindahan ng halos isa't kalahating tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina na may halagang 300,000 piso. Giit ng NMIS, nilabag na mga nagtitinda ang Administrative Order No. 6 na nag-aatas na dapat nakalagay sa mga freezer at chiller at napapanatili ang tamang temperatura ng mga frozen meat products.
8: Ang daming contaminants dyan na pwedeng maging health hazard sa ating consuming public. Hindi tayo magkasakit, pwede magtae. Yan, pagka nakakain tayo ng mga mishandled ng mga frozen meat.
7: Paliwanag pa ng NMIS, dapat dumaan sa tamang proseso ang mga panindang chicken galantina o mga undressed chicken na may mga lamang loob pa.
8: So, ang requirement natin, lahat ng mga food animals ay dapat ay dumaan sa masusing inspeksyon kung ito ay buhay na at kung ito ay karne na.
7: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga tindero.
9: Eh ano may sabi naman, hindi ko naman na... Nachimpuan lang ito kasi.
10: Pero po talaga kamusta kanya, naka-freezer po yan. Hinihintay na lang po yung mag-aakot yan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
11: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing ano eh, malalagyan iba eh.
7: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS sa mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina.
0: This is 92.7 FM CKJS.

0: manahimik kayo. Walang makakapigil sa amin.
1: Naku! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Friday. Sinasabi niya, I thank God it's Friday. At enjoy natin yung mild weather natin. Ano? Kasi sa ilang lugar po sa Northern Manitoba, inaasahan magiging snowy daw yung kanilang Thanksgiving weekend. Sa ipinalabas na special weather statement ng Environment and Climate Change Canada kaninang umaga, sinabi na isang storm system ang kikilos sa norte this weekend na maghahatid ng ulan at magiging snow. Simula po yan bukas, Sabado hanggang sa Linggo, nasasamahan pa ng sobrang lamig na hangin. Ayon pa sa ECCC, kabilang sa mga komunidad na madadaanan ng storm system, ang Pukatagawan, Nelson House, Thompson, Gillam at Oxford House. Palagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, maulap 16 degrees. Mamayang gabi, clear at mahangin. Bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny. High of 24 degrees with a humidex of 27. Extended forecast sa Linggo, maulap, may 40% chance ng pag-ulan, high of 9. Lunes, maulap, high of 9. At sa Martes naman, maulap and a high of 12. Sa kasalukuyan, maulap, 16 degrees sa Winnipeg.

TGIF. Thank God it's Friday. Hello mga kaibigan, mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay maayos kayo dyan, mabuti ang inyong kalagayan habang nasa trabaho or nasa bahay na, yung iba naman bumibiyahe, saan man kayo naroroon at naaabot ng ating program ngayon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at sana hanggang mamayang alas 7 ipagpatuloy ang inyong pakikinig dahil marami pa tayong nakahanda na magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya saan man kayo naroon, pakipatuloy nyo ang ating programa Afternoon Pasada with Lucille sa inyong mga background dyan hanggang mamayang alas 7.

0: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Isa po nga balita mula sa ibang bansa, naku, trahedya para sa magkakapatid na nais lamang pumasok sa paaralan. Sa Malaysia, nasawi ang isang batang lalaki at kanyang kapatid na babae sa isang aksidente sa daan habang sila'y papunta sa paaralan na isinara dahil sa haze sa Johor State ng bansa. Ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki na nag-angkas sa kanila sa kanyang motorsiklo para ihatid ang dalawang nakababatang kapatid ay namatay rin. Ang magkakapatid na sina Nordaniel Ayman Norlizan, 18, Nordaniel Fikri Norlizan, 11, at Puteri Naufa Raisha Norlizan, 8 taon, ay natagpuan ang kanilang lolo na nakahandusay sa pinangyarihan ng aksidente sa Puntian. Ayon sa kanilang tiya na si Norima Camis, una nang sinabihan ng kanilang ina at lola ang mga bata na sarado yung kanilang eskwelahan dahil nga sa haze. Pero nagpumilit umano ang 11 anyos na si Nordaniel Fikri na gustong-gustong pumapasok at bihirang umabsent kahit para hindi maganda ang pakiramdam. Hanggang sa ginusto na rin pumasok ng 8 taong gulang na batang babae. Kaya't isinakay sila ng kanilang kuya sa motorsiklo nito para siya ang maghatid sa paaralan. Wala umanong nag-e-expect na ang kanilang biyahe papuntang paaralan ay magtatapos sa kanilang buhay. Sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari.
1: Hi, this is Gabby.
2: And I'm David.
3: Do you guys listen to CKJS?
4: Yeah. We like the music and we learn Tagalog.
5: Keep listening to CKJS Radio.
6: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, inanunsyo ng gobyerno ang paglalaan ng pondo para sa isang police officer na tututok sa mga magnanakaw ng baka or cattle rustlers. Ayon sa gobyerno, ang funding sa RCMP para sa isang dedicated cattle officer ay matapos ang 57 reported cases ng pagnanakaw at fraud sa cattle industry pagitan ng 2021 at 2025. Ayon kay Justice Minister Matt Weeb, ang maitatalagang officer ay hindi lamang susuporta sa beef industry kundi makakatulong rin sa pag-address sa general rural crime. Aniya pa, ang agricultural theft ay maaaring sophisticated operations kahit makakatulong ang isang tao na may expertise. Samantala, plano na magtayo ng Harvest Manitoba ng isang 100,000 square foot food transformation center matapos makatanggap ng 5 milyong dolyar na donasyon. Ang donasyon ay ginawa nitong Huwebes sa annual Empty Bowls Celebrity Auction Dinner ng Food Bank na nakapangalap ng record total of $6,527,000 ayon kay Harvest President at CEO Vince Barletta. Ang yumaong si Dog Harvey at kanyang pamilya ay nag-commit sa majority ng kabuoang pondong nakalap. Ang 5 milyong dolyar na donasyon ay para sa bagong $46 million facility ng Harvest na papangalan ng Dog Harvey, Jan Shute, and Family Manitoba Food Transformation Center. Si Harvey, isang prominenteng businessman at philanthropist na lagi noong nag-MC para sa Empty Bowls Gala, ay namatay noong September 16. Sa Food Transformation Center na tinatarget mabuksan sa 2028-29 ay magagawa ng Harvest na tumanggap ng mas maraming surplus mula sa mga magsasaka, processors at retailers. Isang commercial kitchen na maghahatid ng pagkaing ipapamahagi sa mga community programs, paaralan at emergency response efforts. Isang bagong packaging system na makakatulong ma-extend ang mga pagkain. Palalawakin rin ang storage ng fresh products at paggamit ng flash freezing technology para ma-preserve ang mga seasonal na prutas at gulay. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sa Africa, at least 24 na sasakyan ang sinunog at pinagnakawan ng mga tindahan na maging bayolente ang mga protesta kaugnay sa naging ruling ng korte sa asylum access sa dalawang syudad sa South Africa. Ayon kay Acting National Police Commissioner Lieutenant General Puleng Dimpane, 10 sasakyan ang sinunog sa Johannesburg Soweto Township at 14 sa Durban KwaZulu-Natal Province kung saan inaresto ang 3 katao. Ipinoprotesta sa Soweto at Durban ang naging desisyon ng Constitutional Court na alisin ang procedural barriers sa paghingi ng asylum. Ito'y kasunod ng ilang buwang anti-immigrant tensions kung saan hinihiling ng mga demonstrador ang pagpapadeport sa mga foreigners na anilay naninirahan ng illegal sa South Africa. Samantala, tinatahak ng Hurricane Simon ang bahagi ng Mexico's Pacific Coast ngayong Biyernes at naka-forecast na mas lumakas pa. Nag-issue ang mga U.S. forecasters ng isang hurricane warning para sa ilang lugar sa Central at Southwest Coast kung saan inaasahan ang hurricane force winds sa loob ng 36 na oras. Taglay ng bagyong Simon, ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour kaninang umaga at kumikilos pa northwest sa bilis na 7 kilometro kada oras ayon sa National Hurricane Center sa Miami. Ang sentro ng bagyo ay nasa 355 kilometro south ng Manzanillo at 525 kilometers south-southeast ng Cabo Corrientes. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear pero mahangin, bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny naka-forecast maghapon, temperatura aabot sa 24 degrees with a humidex of 27. Extended forecast for Sunday, maulap at mayroong 60% chance ng pag-ulan, high of 11. Sa ating Thanksgiving Monday, is gonna be cloudy as well at maulan din, high of 8. Pagsapit naman ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 11. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at online sa ckjs.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Ano ba mga pinaplanong ihanda sa inyong salo-salo sa Thanksgiving? O ano man po yan, alam ko yan, masarap yan. At yung iba naman, usually they celebrate it on the Sunday before Thanksgiving Day, di ba? Kasi nga naman ay weekend, mas relax na makapag-salo-salo, makapaghanda ng bahay, ng inyong pagsasaluhan. Para Monday, relax-relax na lang, bawi ng energy, bawi ng tulog, para may sapat na lakas sa pagharap sa panibagong araw ng pagtatrabaho kinabukasan, di ba? At saka yung mga bata, babalik na rin sa school. Kaya anuman po ang inyong pinaplano, anuman ang inyong ihahanda, okay yan. Happy, happy Thanksgiving. Tayo bibiyahin na patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Do keep tuning in sa radyo, sa internet, sa inyong mga cellphones. Tuloy-tuloy tayo hanggang mamayang alas 7. Afternoon Pasada with Lucille.

Masayang Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan. October 9, 2026. Magandang araw and welcome sa ika-apat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Tayo ay patuloy na napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Sana ay okay na okay pa rin kayo dyan saan man kayo naroon. And muli po, congratulations sa ating winner ng $1,000 gift card. Grocery po, magagamit niya sa Seafood City. Nako, thank you sa Seafood City. At sa isa pa nating sponsor, ang Prairie Toyota Dealers. Yes, ang ating winner na na-draw or in-announce po kanina umaga, si Miss Dolores Rivera. Yan. So, masaya ang Thanksgiving ni Miss Dolores Rivera at kanyang pamilya. Congratulations. Sa mga sumali po, maraming salamat. At huwag kayong mag-alala, marami pa tayong mga papremyo dito sa atin sa CKJS. So just keep tuning in sa iba't ibang programa natin sa 92.7 FM, CKJS, and online sa ckjs.com.

Para sa ating balitang kalusugan, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging physically fit? Ang pagmentina ng good level of physical fitness ay importante. Gayunman, maaring maging mahirap madetermina kung ano nga ba ang ibig sabihin ng fitness. May iba't ibang components of physical health ang maaring makatulong sa pagdetermina ng physical fitness. Ayon sa mga experts, ang physical fitness ay ang abilidad ng isang tao na makapagsagawa ng pang-araw-araw na gawain with optimal performance.

0: endurance at lakas habang namamanage ang sakit, fatigue at stress at bawas ang sedentary behavior. Ang description na ito ay higit sa pagtakbo ng mabilis o pagbubuhat ng mabibigat. Ilang fast facts on fitness, ang pagmentina ng good physical fitness ay maaring makapigil sa ilang kondisyon. Sa pamamagitan ng exercise, maaring magbago ang body composition na hindi nagbabago ang timbang. Ang puso ng mga atleta ay nagpapakita ng pagbabago depende sa kanilang napiling sport. Ang muscle strength ay lumalakas dahil sa fiber hypertrophy at neural changes. Ang pag-stretch naman nakakapagpalakas ng flexibility at nakaka-ease sa ilang medical complaints. Ang pagiging physically fit ay depende rin sa kung gaano na fulfill ng isang tao ang mga components ng pagiging healthy. Pagdating sa fitness, kabilang po sa mga components na ito ang cardio-respiratory fitness, muscular strength, muscular endurance, body composition, at flexibility.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is the

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: May kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga pamamaslang kaugnay ng War on Drugs at Davao Death Squad. Sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng Korte, naniniwala ang mga hukom na kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pagdinig. June 12, bumuo ang ICC Chamber ng grupo ng mga eksperto na magsasagawa ng medical tests kay Duterte. Sa report ng mga eksperto, nananatiling mahina ang pangangatawan ng dating Pangulo at nangangailangan ng pag-aalagang medikal. Pero walang nakitang ebidensya ang mga eksperto na lumalala ang estado ng pag-iisip niya, bagamat may mga inconsistencies sa kanya. Dagdag pa ng mga eksperto, bumuti pa ang kalusugan ni Duterte kumpara sa nauna nitong ulat dahil sa mataas na pamantayan ng medical at nursing care doon. Nauna nang iginiit ng depensa, may problema na sa memorya ang dating Pangulo at hirap na umano siyang matandaan ang ilang impormasyon. Kaya hiling nila ang dagdag na medical tests. Pero di ito pinagbigyan ng ICC, pati na ang hiling ng depensa para sa oral hearing dahil sa mabuting resulta ng medical exams. Para kay Attorney Christina Conti, isa sa mga abogadong tumutulong sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings, wala nang balakid sa paglilitis ni Duterte.
2: May konting kirot na nakikita nilang buhay si Duterte samantala ang kaanak nila ay patay. Pero alam nila na ang tunay na kaparungan makukuha kapag nagsabi ng totoo si Duterte at mapanagot siya.
1: Ayon naman sa Malacanang,
3: dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, dun lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan.
1: Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Ayon kay Conti, tumatanggap pa rin ang ICC ng mga biktimang magbabahagi ng kanilang kwento o pananaw sa madugong drug war ng administrasyong Duterte. Pero bago yan, muling magpupulong ang ICC Trial Chamber sa October 13 para sa status conference sa kaso ni Duterte. Inaasahang muling dadalo ang dating Pangulo.
4: Kapamilya, nakapagtala muli ang Environmental Management Bureau ng very unhealthy o hindi mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ayon sa EMB Central Visayas, pumalo sa 165 ang Air Quality Index sa Metro Cebu ngayong Biyernes. Ibig sabihin po, hindi ligtas na manatili sa labas ng bahay. Pinayuhan ng EMB ang publiko na iwasan ang mga lugar na may mabibigat na trapiko at iwasang lumabas kung wala namang importanteng lakad. Dagdag ng ahensya, dapat ding manatili sa loob ng bahay at magpahinga ang may mga karamdaman sa puso o paghinga tulad po ng hika. Ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu ay dulot ng mga local pollutants gaya ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Naka-alerto naman ang mga ospital doon sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makararanas ng respiratory-related illnesses. Makatutulong po yung mga inaasahang pag-ulang-dalan ng intertropical convergence zone sa paglinis sa dumi sa hangin.
5: Mahigit isang tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service at ng PNP-CIDG sa surprise inspection sa Balintawak Market sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
6: Buong lakas na hinampas ng lalaki ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinebenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresa ang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS, tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ng inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Nakumpiska sa 10 tindahan ng halos 1,500 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina na may halagang 300,000 piso. Giit ng NMIS, nilabag na mga nagtitinda ang Administrative Order No. 6 na nag-aatas na dapat nakalagay sa mga freezer at chiller at napapanatili ang tamang temperatura ng mga frozen meat products.
7: Ang daming contaminants dyan na pwedeng maging health hazard sa ating consuming public. Hindi tayo magkasakit, pwede magtae. Yan, pagka nakakain tayo ng mga mishandled ng mga frozen meat.
6: Paliwanag pa ng NMIS, dapat dumaan sa tamang proseso ang mga panindang chicken galantina o mga undressed chicken na may mga lamang loob pa.
7: So, ang requirement natin, lahat ng mga food animals ay dapat ay dumaan sa masusing inspeksyon kung ito ay buhay na at kung ito ay karne na.
6: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga hindero.
8: Eh ano, may sabi naman, hindi ko naman na... Achimpuan lang talaga sir.
9: Pero po talaga kami sa kanya, naka-freezer po yan. Hinihintay na lang po yung mag-aakot yan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
10: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing ano, malalagyan iba eh.
6: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS ang mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Kalinas is Sam's Manufacturer's Carpet with almost 40 years of experience in the flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturer's Carpet, 1069 Notre Dame.
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng... Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na! Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.

Thanksgiving Monday nga po sa Lunes na isang statutory holiday para sa karamihan ng lugar sa Canada. Kaya maraming opisina at serbisyo ng gobyerno ang sarado. Maging ilang negosyo po either sarado rin or iba naman yung hours of operation. Dito sa Manitoba, lahat po ng City of Winnipeg offices sarado sa Thanksgiving Monday. Lahat rin ng Winnipeg Library branch sarado rin. Kung inyong recycling, garbage, and yard waste schedule ay Lunes, huwag po mag-alala dahil kokolektahin yan as normally as scheduled ng inyong collection day sa Lunes. Sa mga magbabas, ang Winnipeg Transit patatakbuhin on a Sunday schedule on Monday. Nais niyo po ba magtapon ng maraming basura? Well, ang Brady Road Landfill bukas para sa mga commercial customers simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas rin po ang Brady Road 4R Winnipeg Depot, habang sarado naman ang 4R Depots sa Panet Road at Pacific Avenue sa Lunes. Samantala, lahat ng indoor pools and fitness centers sarado sa Lunes, October 12, puwera ang Cindy Klassen Recreations Complex. Bubuksan po ang Cindy Klassen ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Gayun din ang Pan Am Pool bukas ng 10 a.m. until 2 p.m. Bukas rin ng Margaret Grant Pool from 1 to 5 p.m. sa Lunes, habang ang Animal Services Agency sarado sa Lunes. Sa mga feel namang mag-shopping sa Lunes, bukas ang CF Polo Park, Outlet Collection Winnipeg, St. Vitale Center, Kildonan Place at Garden City Shopping Center from 11 a.m. to 6 p.m. sa Lunes. Habang ang Grant Park Shopping Center, bukas ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, lahat ng Winnipeg and Brandon Liquor Marts bukas po, pwera ang True North Square na sarado sa Lunes. Happy Thanksgiving, everyone! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear pero mahangin. Bababa ang temperatura sa 14. Bukas araw ng Sabado, mainly sunny naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 24 degrees with a humidex of 27. Extended forecast for Sunday, maulap at mayroong 60% chance ng pag-ulan, high of 11. Sa ating Thanksgiving Monday, it's gonna be cloudy as well at maulan din, high of 8. Pagsapit naman ng Martes, mix of sun and cloud and a high of 11. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at online sa CKJS.com.

0: your car. 92.7 FM CKJS is everywhere. Download the iHeartRadio app on Google Play or the App Store today.
1: Maraming maraming salamat sa inyong naging pagsama at pagbarkada ngayong araw po ng Biyernes, October 9, 2026 sa ating Afternoon Pasada with Lucille. At nakakatuwa ano, dahil nahaharap tayo sa isang long weekend dahil sa Monday, Thanksgiving Day. Kaya tamang-tama na ulit-ulitin natin ang pasasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta, pagtangkilik sa ating mga programang Pinoy dito sa CKJS. Sa Lunes, magbabalik tayo from 3 p.m. to 7, Afternoon Pasada with Lucille. At sa umaga naman, Chester and Donna sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Speaking of Chester, samahan niyo po si Chester bukas, live on location for Tunog Pinoy pang Sabado, 10 a.m. till 2. Live on location siya sa pinakabagong Freshco, dyan sa Burroughs and Kiwaitin. The other day, nagkaroon kami ng chance mabisita ang bagong Freshco dyan. At malinis, maluwang, marami pong mga samusaring produkto na iniaalok ang pinakabagong Freshco sa ating neighborhood. So tomorrow, samahan niyo po si Chester, say hi to him there at ihatid niya yung kasiyahan from there at yung mga samut-saring deals na hatid ng pinakabagong Freshco sa Burroughs and Kiwaitin. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Have a great Thanksgiving weekend. Have a great Thanksgiving day with your family and with your loved ones. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang sa Lunes. Happy Thanksgiving. Bye-bye.